0: mga lugar.
1: Pabili nga nito.
2: Mahal naman. Ang 20 na lang.
1: Nga nito.
3: Ah! Mare! Bumalik na sakit? Binat na yan pag may lagnat. Sakit ng ulo at katawan. Sa binat at sabay-sabay na sakit.
4: Rexino Forte!
5: Mas bilis banat sa apat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
6: Unilab quality yan.
5: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexino Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Rexino Forte, mas bilis banat sa apat.
8: Ang ubo at hika, hindi na pinatatagal. Ilabas ang ginhawa. Plemex 40 Capsule. Ang Plemex 40 Capsule ay gawa sa natural na lagundi. Tumutunaw at nagpapalabas ng plema. At dahil nasa blister pack, madaling bitbitin. Easy to carry. Easy to drink. Piyol Pascual po. Pa-easy-easy dahil may Plemex 40 Capsule. Basta lagundi, Plemex!
9: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemix Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemix Forte. Basta lagundi, Plemix!
11: Ang Plemix Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.

0: 1 FM.
1: Time check, 9:15.
2: Time check, brought to you by Artrisine Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artrisine. Tuhod. Siko. Baywa.
3: Aray!
2: Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na. Kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng Artrisine yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng Artrisine araw-araw. Mabibili ang Artrisine sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisine ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Ang ubo at hika, hindi na pinatatanggal. Ilabas ang ginhawa. Plemex 40 Capsule. Ang Plemex 40 Capsule ay gawa sa natural na labundi. Tumutunaw at nagpapalabas ng plema. At dahil nasa blister pack, madaling bitbitin. Easy to carry, easy to drink. Piol Pascual po, pa-easy-easy dahil may Plemex 40 Capsule. Basta labundi, Plemex!
5: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta Lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
7: Jericho Rosales po! Ibang level na tayo! For liver health, Silymarin plus multivitamins, Liveraid Pro! I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liveraid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins, Liveraid Pro!
5: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Protection at tulong sa atay? Liveraid Pro. May Silymarin, may multivitamins pa.
9: Liver up na tayo
8: with Liveraid Pro.
2: That song was brought to you by Artrisine Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis? Mag-Artrisine.

0: 1FM.
1: Time check 9:45.
2: This time check is brought to you by
3: Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata.
4: Nagsalung admit tinti lang nga nataanak mo.
5: Ay no, managsakit met lang dayta.
6: At ti ubing nga aglang lang nga nasalunat ket mabalin lata nga maadaan ti immunity gap. Sakbay nga agsakit, iunamon ti Mang Patomar ti Celine Plus. Tumultulong nga punwen ti vitamin C ken zinc. Tulong tapno protektado nga inaldaw. Help stop immunity gap with proper diet and exercise. Mag Celine Plus, araw-araw.
7: Unilab quality yan.
8: Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Celine Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Ang batang mukhang healthy. Baka may immunity gap na. Help stop immunity gap. Mag Celine Plus, araw-araw.
10: Kapili nga nito.
11: Mahal naman. Ang 20 na lang.
10: Kapili nga nito.
12: Ah! Mare! Bumalik na sakit? Binat na yan pag may lagnat. Sakit ng ulo at katawan. Sa binat at sabay-sabay na sakit.
13: Rexido Forte!
14: Bilis banat sa apat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
7: Unilab quality yan.
14: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Rexidol Forte, mas bilis banat sa apat.
16: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
17: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
18: Jericho Rosales po, ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins, Liveraid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liveraid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins Liveraid Pro.
19: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
20: Protection at tulong sa atay?
21: Liveraid Pro.
20: May Silymarin, may multivitamins pa.
21: Liver up na tayo
20: with Liveraid Pro.
2: This song is brought to you by
3: Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata.
22: You're only 1FM.
23: 96.1. 1FM.
22: Kabalin!

0: ang kilalabong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR, no Alaksan Extra.
1: Ubo ng anak, nakababahala, baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsiambal po, nagfi-flex for Plemex.
2: Ang batang lagundi, Plemex!
3: Vitex Negundo L is the generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
5: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
6: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Jericho Rosales po, ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins, Liver Aid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liver Aid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins, Liver Aid Pro.
8: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Protection at tulong sa atay? Liver Aid Pro. May Silymarin, may multivitamins pa.
10: Liver up na tayo
9: with Liver Aid Pro.
11: Bago lumabas ng bahay, ako at ang mga anak ko, plus sa ingat at proteksyon. Payong? Check. Sunscreen? Check. E pagdating sa vitamin C, syempre, yung may plus din. Vitamin C plus zinc na nasa Gen C Plus. Maaring makatulong palakasin ang resistensya with proper diet and exercise. Katulad ng vitamin C, ang zinc ay isang antioxidant na may ginagampanan sa immune function ng ating katawan. Pinagsamang tibay with Gen C Plus. Mabibili for only 7 pesos and 50 centavos per capsule SRP sa mga leading drugstores nationwide. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Gen C Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
12: 1 FM Go!

0: 1FM.
1: Number one. Time check. 10:30.
2: Good news! Sa MLUL year, walang interest ulit! First-time ML Quick Cash Loan customers, enjoy zero advance interest for the first month. May existing sangla sa ibang pawn shop? Ilipat na! At makuha rin ang same benefit. Available nationwide. Huwag palampasin. Hanggang August 16, 2026 lang. Per DTI FTE 256695 Series of 2026.
3: Kapili nga nito.
4: Mahal naman. Ang 20 na lang.
3: Kapili nga
5: nito. Ah!
6: Mare! Bumalik na sakit? Binat na yan pag may lagnat. Sakit ng ulo at katawan. Sa binat at sabay-sabay na sakit.
0: Rexido Forte!
7: Bilis banat sa apat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
8: Unilab quality yan.
7: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexadol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Rexadol Forte, mas bilis banat sa apat.
10: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
11: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: Jericho Rosales po! Ibang level na tayo! For liver health, Silymarin plus multivitamins, Liveraid Pro! I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liveraid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins Liveraid Pro.
13: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Protection at tulong sa atay? Liveraid Pro. May Silymarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liveraid Pro.
15: Ubo ng anak? Nakababahala? Baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi, tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsiambal po, nagfi-flex for Plemex.
16: Ang batang lagundi, Plemex!
17: Vitex Negundo L is the generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
18: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex! Kabal!

0: This is your only one.
1: 1FM.
2: Time check. 10:45.
3: Yolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex 40 syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 lagundi and capsule. Basta lagundi, Plemex. Easy.
4: Vitex Degunduel is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex. Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
6: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
7: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Bilang tindera, non-stop ang pagluto para extra ang kita.
9: Aray, sakit! Kit ng katawan ko.
10: May ekstrang panlaban dyan. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra. Now up to 3 times faster versus Alaksan FR. Extra bilis. Extra galing. New Alaksan Extra. Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.

0: again dito sa ating programang Serbisyo Todo Todo. Samahan niyo po ang inyong lingkod, Met Sanding Minion, sa isa naman pong edisyon natin. Hanggang alas 12 po tayo ng tanghali magsasama-sama dito sa ating programa. Kaya kung meron kayong mga gustong malaman, gusto kayong may gusto kayong itanong sa ating very special guest for today, or meron din kayong mga ipapa-shout out o babati, and especially ito pong weekends na ito, we are going to celebrate Father's Day. Ah, diba? Naku, magkakalimutan ang mga tatay, no? Ang mga daddy, mga daddy-o, ano pa, mga papa, o pwede rin ang grandpa, diba, mga kabahagi? Sige po, i-text kami sa 0921-886-6056. Ulitin ko, mga kabahagi, ang ating pong text line, 0921-886-6056. At pwede rin po kayong mag-message habang nanunood sa ating FB Live. That's Radio Pilipino. No? Yan po yung ating page at dyan po na papanood yung ating FB Live. Pwede rin po kayong manood sa pamagitan ng YouTube. Ang ating pong site dyan ay at Radio Pilipino Media Group. Yan yung po ating YouTube channel. Okay? Pwede kayong mag-message dyan habang nanunood po, mga kabahagi. At ako po, ganyan din po ang ating mga kaagapay sa production, of course, ha? Nakatutok lalong-lalo na ang ating mga OJTs, no? Mula po sa UCC and dyan si kabahaging Jamina na titingin-tingin ayan sa mga mensahe para mai-forward naman sa akin dito kung sakali po na hindi ko mapansin. Pero as early as now, nakikita ko na yung mga nagpaparamdam, 'di ba naman, ha? Angelo Redahan ng Malolos, Bulacan. Nako, aga pa, may pabati ka agad, no? Oo. Sabi niyang ganon, Happy Father's Day in Heaven kay Tatay Telly Rehada. Yun. Happy Father's Day in Heaven. Ang kanya daw birthday ay April 21 naman. Okay. At 1954, aba, medyo bata pa to sa mother ko. No? Ayan. Sige. At sa iba pa kong mga tatay dyan, no? Yung mga gusto niyo pong batiin. Si Tony Rock nanonood sa atin from Texas, US of A. Hello, Tony. Thank you for always watching. Magandang umaga sa inyo dyan sa Texas. At sa iba pang mga OFWs natin, ano? At mga kababayan natin na nagstay na for good sa ibang lugar, no, sa ibang bansa, pero gusto pa rin po makabalita ng kaganapan dito sa ating bansa. Okay, sige, samahan nyo kami dito sa ating Legal Discussion!
1: Legal Tuesday!
0: Ay, mali. Ay, Legal Discussion. Buti na lang, magaling si Mark. Legal Tuesday. Yun nga po, mga kabahagi. And we are expecting to communicate with the political analyst. Aba, na-miss natin to. Si Attorney Edward Chico. Ayun, pag-uusapan natin ang mga kaganapan sa Senado. Ito pong plano ng Blue Ribbon Hearing ngayong araw na ito. Ito yung plano, Blue Ribbon Committee Hearing sa paksyon po ni Senate President. Ayun. Dati na ba? Oo, naguguluhan kasi ako patutuloy naguguluhan. Ha? Oo, ha? Kung sa dati ba siya itinuturing bang dating Senate President? Ayun, ha? Oo, may tanong. Ito ba'y layuning ilihis ang atensyon, ha, ng publiko kaugnay sa nalalapit na impeachment trial? O di kaya naman, kumbagay parang hindi not merely yung attention, eh. Kumbaga yung sentimiento ng mga kababayan natin, ano? Laban sa mga umano ay anomalyang kinasangkutan ng ating kasalukuyang Vice President, ha? Ito ba ay may planong ano, baguhin, no? Parang, ano to eh, parang image molding. Ayan. Ako, sige, mamaya alamin natin, ha, ang magiging opinion, ha, ng ating guest for today. Samantala, update muna tayo. Siniguro po ng Malacanang na magpapatuloy ang pagtugon ng pamahalaan sa pangangailangan ng mga individual na naapektuhan ng magnitude 7.8 na lindol sa ilang bahagi ng Mindanao. Kasunod dito ng pagbisita ng ating Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa Sarangani. Kahapon po yan, mga kabahagi. Ano? Ito'y upang personal na makita ang lawak ng pinsala at kamustahin din po ang kalagayan ng mga residenteng naapektuhan ng kalamidad. Yes, ha? Sabi ko nga kahapon, mas maaga pong nagtungo doon si DSWD Secretary Rex Gatchalian. Inunahan ng Pangulo, de ba? Para din makapag-ulat na siya. And from there, makapag-recommend ano talaga ang pangangailangan ng mga kabahagi natin dyan po sa Southern Mindanao, particularly sa Rangani. Samantala, eto pa, ha? Nagkaroon na naman ng mga, sabi ko nga, aftershocks, no? Ha, nasa 5.5 kung hindi ako nagkakamali ang panibago po na naramdaman ng mga kabahagi natin dyan sa Glan. Oo, na matindi pong naapektuhan din to ng paglindol. Ito, parang ano, mas marami pong mga nasirang, mga gusali, kabahayan, and mga roads, no? Mga kalsada dyan sa Glan, General Santos, no? Samantala, update tayo. Ito'y kaugnay sa patuloy pong iniimbestigahan na kaso ng dalawang atleta ng Ateneo de Manila. Nakarating na po kaninang alauna 40 ng madaling araw sa bayan ng Talakogon, Agusan del Sur, ang funeral convoy ng atletang si Rene Batarbonia na pumanaw nga po matapos ang insidente ng Ateneo team building activity sa Aurora. So, yan naman yung gusto talaga, no? Kahit pa paano magkaroon ng maikli, no? Na kakaroon po, no? Ng burol dito sa Manila. And after that, ay dadalhin ka agad doon po sa Agusan kung saan naman talaga nag-originate or galing itong magiting na magaling na ano na to, no? Na atleta. Sa kasalukuyan po ay nakahimlay ang labi ng atleta sa municipal gymnasium ng lokal na pamahalaan at mahigpit ang pagpapatupad ng seguridad at limitadong access para sa pamilya at malalapit na kamag-anak. Samantala po, bubuksan naman sa publiko ang lamay simula mamayang alauna ng hapon hanggang alas 12 ng hating gabi, habang may live stream din na nakaantabay habang sa June 23 po para sa mga hindi makakadalo ng personal. Kasi nga po, di ba, no, nasa Agusan.

0: Nako, nasa dulo ng dila ko. Nang isang abogado, no? Abogado ng ating dating ni Pastor Apollo Sikibuloy, gayon din po ni Senador Bato de la Rosa, Ronald Bato de la Rosa, no? Na hindi siya pinapasok, no? Na sana po ay sisilip, no? Titingnan, pero hindi nakapasok doon po since nasa Davao na rin lang ang labi, no, ng atleta. Ayon po sa ulat, sa Municipal Gymnasium sinagawa ang burol dahil sa inaasahang dami ng bibisita sa lamay na hindi kayang i-accommodate sa maliit na pasilidad. So even sa funeral homes, no, mukhang maliit ang espasyo na 'yon. So mas maganda nga talaga, lalong-lalo na napakainit sa ngayon, 'di ba? Okay. So yan po mga kabahagi ang mga updates natin. Samantala, kaasabay pa rin po nitong balita regarding dito sa mga atleta, na dalawang atleta ng Ateneo de Manila. Ito pong si Coach Tab Baldwin ay nagbitiw na or nag-resign bilang head coach ng Ateneo de Manila, Ateneo Blue Eagles, no? Ito po yung tawag doon sa koponan ng Ateneo de Manila basketball team. Kinumpirma po yan ni Admo President Roberto Yap na tinanggap na ng Ateneo de Manila University ang pagbibitiw ni Coach Tab Baldwin bilang head coach ng Ateneo Blue Eagles. Kasunod nito ng pagkasawinga ng Ateneo student athletes na sina Rene Baterbonia at Divine Adili, na isinagawa po dun sa isinagawang team building dyan po sa Dibakulaw, Aurora. Wala pang nilalabas po na karagdagang detalye ang pamantasan kaugnay sa susunod na hakbang matapos nga po ang pagbibitiw ng veteranong coach. Pero alam nyo mga kabahagi, meron ng panawagan ano, ito nga ay bagay na I think ano, hindi pa mapapatupad sa mga oras na ito. Yung pong sinasabing pagpigil sa posibleng paglabas ng bansa ng nasabing coach, no, ni Coach Ta. Kasi po, wala pa namang kaso. So kung walang kasong na isasampa, kailangan po kasi ang korte ang mag-issue ng hold departure order kung sakasakali na magtangkang lumabas etong si coach, ano. And considering the fact that nire-ready pa lang po ang mga kaso and ang NBI, ang PNP po ay nagsasagwa po ng investigasyon, and actually dalawa yung kinukonsidera na posible pong posible daw po na iharap laban sa coach and sa ilan pang nakikita nila na dapat sumagot dito sa pagkamatay ng dalawang atleta. It's probably a murder, no, at ang paglabag sa anti-hazing law. So yun po, no. Nakakalungkot na ang mahaharap pa sa mga ganitong klase ay ang mismong coach, no, ng kupunan ng isang eskwelahan, no. Yun po, no. And sana lang po ay still mabigyan po ng hustisya at yung talagang tao, no, na dapat pong mag-suffer para dito sa nangyari dito sa dalawang, sana ay mga kumbaga promising na mga athletes ng eskwelahan. Sayang. Samantala mga kabahagi, magpo-post lang tayo for break. Magbabalik ka agad ang serbisyo Tortodo!
1: Kasama sa aksyon, kasama sa solusyon. Serbisyo Todo-Todo.
2: Serbisyo Todo-Todo.
3: Narito ang ilang mga hakbang na dapat gawin upang maging ligtas sa pagbaha. Manatiling nakasubaybay sa balita, vision o social media para sa mga updates. Siguraduhin may sapat na supply ng pagkain, tubig at gamot. I-charge ang mga cellphone at iba pang communication devices. Lumika sa mas mataas na lugar kung malapit sa ilog o dagat. Isara ang mga bintana at pinto at tiyaking matibay ang mga bubong. Iwasan ang pagtawid sa mga binahang lugar. Kung kinakailangang lumikas, dalhin lamang ang mahahalagang gamit. Maging handa

0: maging alerto at manatiling ligtas.
1: Isang mahalagang paalala mula sa kabahagi mo,
0: Radyo Pilipino.
1: Certified na overpacker ka ba at naghahanap ka ng safe space na paglalagyan ng iyong baggages? Worry no more dahil may Bag Ong Podcast ang bayan na para dyan.
0: Online at on air,
1: expect non-stop tawanan, kwentuhan at balagbagan na may sense. Dahil dito, bawat bag may kwento at bawat kwento worth it i-unpack. Kaya mga ka-unpackers, balagbagan na!
0: Balagbagan na! Muling nagbabalik ang serbisyo todo-todo.
1: Dahil kapag serbisyo publiko, dapat todo!
2: Okay mga kabahagi, balik po tayo dito sa ating programa. Pumapasok na po tayo sa second quarter ng programang Serbisyo Todo-Todo. Yung mga late tuners natin dyan, hello sa inyo. At magparamdam sa pamagitan ng ating FB Live, habang kayo po nanonood, tipan nyo na po dyan, pwede rin po kayo mag-text, ano? Kagaya na lawang ni Mami Josie. Ayan, si Mami Josie. Magbohol Sinto nanonood sa atin and saying good morning, hello. Oo, nag-ano siya, nag-heart. Ayun, thank you. Mami Josie, oo, kasama natin dyan sila Dr. Sarina Buensalida. Oo, hindi ko pala siya nabati kahapon, ano, hindi nasama sa roll call. Ay, ayan, bumabawi na ako ha, Doktora. Gayun din kay Mami Cheryl, Mami Elaine, ha? Gayun din kay Mami Vicky Moreno Naharo. Of course, ha? Kay Daddy Raymond Lazaro. Yun, nakalimutan ko rin kahapon. At si Mami Chi na rin, batiin natin. Hello, Mami Chi. Helen Messina, of course, ng North Caloocan. Hi! At eto na muna mga kabahagi bago yung iba pa nating mga babatiin. Si Tony Sandoval may hatid sa ating balita mula sa DZLT Lucena. Bagong farm to market road bukas na para sa mga magsasaka sa General Luna, Quezon. Tony Sandoval, ibahagi na yan.
3: Yes, kabahaging meta, pinasinayaan at opisyal na ipinasa sa komunidad ang isang 285 na meter farm to market road sa barangay San Isidro, ibaba, General Luna, Quezon bilang bahagi ng pagpapabuti ng infrastruktura at akses ng mga residente at magsasaka sa lugar. Ay sa lokal na pamahalaan ng General Luna, Quezon, inaasahang mapapadali ng bagong kalsada ang pagdadala ng mga produktong agrikultural sa pamilihan at magbibigay ng mas ligtas na daanan para sa mga residente lalo na sa panahon ng mga tag-ulan. Kabilang sa mga makikinabang sa ito ang mga mamamayan ng Sitio Heluna na matagal na nangangailangan ng maayos na akses sa kanilang komunidad. Ang proyekto ay isinakatuparan sa pamamagitan ng pagkikipagtulungan ng lokal na pamahalaan at ibang katungan na sektor bilang bahagi ng mga hakbang upang mapanakas ang konektibidad at suportahan ang kabuhayan ng mga barangay. Mula dito sa DZRT at 98.31 FM Lucena para sa Serbisyo Todo-Todo, Tony Sandoval sa Mampanig ng Mundo, kabahagi mo, Radyo Pilipino.
4: Serbisyo Todo-Todo.
2: Maraming salamat kabahaging Tony Sandoval. Samantala, eto po mga kabahagi, kinumpirma ng Philippine National Police na isinuko ng legal na kinatawan ni Senador Ronald Bato de la Rosa ang 20 baril ng mambabatas. Actually, ito po ay naka-address doon sa bahay ni Senador Bato de la Rosa, no? Ayun. So, ang pagkakaintindi ko rito, meron pang, actually, nasa 50 plus, no? Nasa 50 plus po ang nakarehistro doon sa address ng bahay ni Senador de la Rosa. So, merong 20, marami pa, no? Kasunod nito, ito po ang desisyon ng PNP upang noong nakaraang pang buwan na bawiin po ang lisensya ng kanyang baril matapos ilarawan ng Department of Justice si De La Rosa bilang isang fugitive from justice. Okay? Ayon po sa PNP, ayan, sa pahayag po ng PNP na inilabas noong Biyernes, June 12 po ito, mga kabahagi, voluntaryong isinuko na ang mga baril mula sa isang tahanan kaugnay ni De La Rosa sa barangay Maa sa pamamagitan po yan, dun po yun sa Davao, no? Ayan, sa pamamagitan po ng kanyang otorisadong legal na kinatawan. So probably po sa pamamagitan po ng kanyang abogado i-surrender itong mga na ano ho, no, na ibalik, no, na mga armas. Ayan. So ganun talaga eh, no, na pagka na-considered kang fugitive, wala kang dahilan para humawak ng anumang baril ng armas. Okay? Samantala, eto po, mga kabahagi, ha? Oy! Nako, papaano ba yan? Yung mga mahilig bumili ng mga baklas, ng mga ticket, mga ticket scalpers na tinatawag, no? Ipinanawagan po ni Senator Kiko Pangilinan ang agarang pagpasa ng kanyang panukalang Anti-Ticket Scalping Act. Kasunod dito ng mga ulat na muling pagbebenta ng BTS concert tickets sa mas mataas na presyo. Tama lang, ano? Kasi nagugulat tayo, malayo pa po yung concert, no? Concert mismo, araw ng concert, ubos na ang ticket. Bakit? Kasi merong mga bumili. Ito po, yung mga scalpers, ha? Kinuha na nila, binili na nila, tapos ibibenta nila pag malapit na, and those na excited talagang manood ng concert, eh lalo na BTS ito, di ba? Kakagat ka sa mahal. Kaya yun po. Ayon sa senador, hindi dapat pagsamantalahan ng mga scalper ang matagal ng paghihintay at pananabik ng mga tagahanga para sa konserto ng grupo. Siguro si senator na naubusan din ng ticket. Sa ilalim ng Senate Bill number 1989, mananagot ang mga individual o grupong magbebenta ng mga ticket ng lampas sa itinakdang regulated price threshold. Layunin din ang panukala na palakasin ang pananagutan ng mga ticketing platform at event organizer laban sa ticket scalping. Yan ay kung maisasama po yan sa mga patuloy na hinahabol po na panukala. Nako, eh, daming na nga panukalang nabinbin ngayon sa Senado. Kaya nga po ang ating Pangulo ay magpapatawag ng special session tomorrow, no? Ayan, para pag-usapan na kung ano ba kayo, tigilan nyo na ng away. At pag-usapan na natin ang mga pangunahing panukala na kailangang maisabatas, di ba? Samantala, ngayon lang mga kabahagi, nagdeklara po ng state of calamity ang Puerto Galera Oriental, Mindoro. Ito'y dahil sa kakulangan ng supply ng tubig dulot ng tagtuyot o dry spell. Uy, teka, ha? Ang mga katubigan natin, ano, lalong-lalo po sa area rin ng Palawan, mga kabahagi, isabay ko lang kasi nakita ko po yung mga pagka Puerto Galera, naaalala ko yung pag-swimming at saka yung karagatan malapit dyan, eh, no? Pinag-iingat po ang mga nasa Palawan dahil sa gagawin po, no, na paglulunsad ng magpapalabas po kasi ang China, no, ng rocket, ha? At ang posibleng direksyon na ay sa gawi po na yan, no? Pinag-iingat po ang mga residente malapit sa katubigan ng Palawan, okay? Samantala, si Sofia Policarpio ng RPMG. Ayan, ha? Naku, galingan mo, ha? Bilang po ng mga biktima ng lindol sa Mindanao, umabot na ng 65. Sok Sargent, isa sa pinakamatinding tinamaan. Sofia! Ibahagi mo na.
5: Kabahaging Met, umabot na sa 55 ang naitalang nasawi, 36 ang nawawala at 1,447 ang sugatan sa buong Mindanao kasunod ng magnitude 7.8 na lindol. Batay ito sa pinakahuling update nitong 16 ng Hunyo. Ayon sa situational report ng NDRRMC, 57 sa mga nasawi ay mula sa Region 12 o Sok Sargent at 8 naman sa Region 11 o Davao Region na patuloy pang bineberipika. Sa eksklusibong panayam ng serbisyo Todo-Todo, inihayag ni General Santos Public Information Officer Rombel Catolico na pumalo na sa 22 ang nasawi, isa ang nawawala at mahigit 500 ang sugatan sa Jensen. Samantala, 14,171 katao ang nananatili sa 37 evacuation centers habang 59,013 naman ang nasa labas ng mga ito. Tiniyak naman ng Office of Civil Defense sa pangunguna ni Administrator Harold Cabreros ang tuloy-tuloy na paghahatid ng tulong sa mga apektadong komunidad. Mula rito sa Maynila, Sofia Policarpio, saan mang panig ng mundo, kabahagi mo. Radyo Pilipino.
4: Serbisyo todo-todo!
2: Maraming salamat, ha, kabahaging Sofia! Samantala, si Marwin Busano, nag-message sa atin rito, nanunood sa atin. Mulang mukhang galing sa Bisaya, ano ha? Oo, summer ba? Kung di ako nagkakabali, ang viewer natin, sabi niya, paghilom diha, no? Actually, habang nagre-report si, ano, ha, si, yung kabahagi natin, ano, si, sino ba yung huli? Oo. Sabi ko, nag-search ako, ano nga ba ibig sabihin? Ayun, si Sofia pala, yung nag-report kanina. Sabi ko, ano nga ibig sabihin ng paghilom? So, agad ko pong sinerge. Ibig sabihin, heal now. Okay? So, paghilumin. Sana nga po, maghilom na. Diba, no? Marwin, ang sigalot sa pagitan po, no, ng mga senador, no, ng ito yung Gatchalian Black and of course ng nitong Black ni Senator Alan Peter Cayetano. Ayan, dapat tayong maghilom na tulad na nangyari po sa Estados Unidos at Iran na nagkabati na, 'di ba mga kabahagi? At balita po natin ay nakalagda na, no? Sa kasunduan. Ayan. So, at ang maganda rito mga kabahagi, alam nyo po, bahagya na pong binuksan ang Strait of Hormuz sa lahat po ng mga dumadaan, no? Na mga sasakyang pandagat. Naku, dapat magdasal tayo, Marwin. Thank you very much for watching. Samantala, isinusulong ng senador sa Senado ang panukalang batas na layong paigtingin ang proteksyon para sa mga student-athlete. Kasunod po ng pagkasawi ng Ateneo Blue Eagles men's basketball team players Rene Batarbonia at Divine Adili. Sa isinusulong po or sa isinulong na Student Athletes Comprehensive Protection Act of 2026 ni Senator J.V. Ejercito, layong palawakin po ang mga karapatan at proteksyon ng mga student athletes sa pamamagitan po ng pag-amyenda sa Student Athlete Protection Act. Obligado rito ang mga paaralan at athletic associations na tiyakin ang karapatan ng bawat student-athlete na mag-train at mag-compete sa isang ligtas at healthy environment at magpatupad din po ng mga safeguards laban sa physical, psychological at emotional harm. Yes, oo. Ngayon, napag-uusapan yan. Pero sana lang, baka mamaya pag nag-die down na naman ang issue regarding dito sa mga basketball players na Ateneo Blue Eagles, eh lumaylay na naman, no? Itong pagsusulong na ito. Sana, hindi lang po si Senator J.V. Ejercito, no? Ang magsulong niyan. Suportahan po ng iba pa nating mga mambabatas. Samantala mga kabahagi, magpupost tayo for break. Magbabalik agad ang serbisyo todo-todo!
6: Sa problema mo, may karamay ka. Serbisyo todo-todo.
4: Serbisyo todo-todo! Mga balitang mahalaga sa siyudad man o probinsya, aming tututukan. Umaga, hapon at gabi, impormasyon sa iyo'y ihahatid, kabahagi. Kung ikaw ay Pilipino, ito ang radyo mo. RPMG. RPMG. Radyo Pilipino Media Group. Kabahagi mo. Radyo ng Pilipino. Radyo ng Pilipino. RPMG.
7: Ang fake news ay nakasisira ng reputasyon ng isang individual at maaring magdulot ng malaking epekto sa larangan ng pamamahayag. Siguraduhin mapagkakatiwalaan ang source ng inyong nakakalap na impormasyon. Ang public safety announcement na ito ay hatid sa inyo ng Radyo Pilipino Media Group. Dahil saan mang panig ng mundo, kababahagi mo. Radyo Pilipino.
8: This is it!
9: The TV you've been waiting for is finally here!
7: Humanda na sa balagbagan na may sense at kwentuhang may saysay.
9: Kasama ang nag-iisang multi-talented star, actress, host, singer at certified unpacker.
7: Ang balagbag niyong ate,
9: Tuesday Vargas.
10: Tuesday Vargas.
9: Get ready for the ultimate balagbagan and unpacking new stories only here at 1FM.
10: 1FM.
4: Muling nagbabalik ang serbisyo todo-todo. Dahil kapag serbisyo publiko, dapat todo.
2: Hoy, kanina lang po kababanggit ko, no? Eto nga po, no, na nung una po kasi ginigiit ng block nitong si ni Senator Alan Peter Cayetano na magsasagawa sila ng pagdinig, no? Dahil sila nga rin po, no, yung kanilang binuong grupo sa pangunguna ni Senator Pia Cayetano, the Blue Ribbon Committee ay magsasagawa ng hearing. Pero, mga kabahagi, ngayon-ngayon lang po, no, ay binanggit na sa atin dito at sabi ko nga sa inyo, updated kayo, ha? Pagkaho, nakamonitor kayo dito sa ating programa. Latest po, hindi na matutuloy ang tinugurang Blue Ribbon Committee hearing na nauna pong inanunsyo ni dating kinatawan Mike Defensor. Ayon po sa pamunuan ng Double Gem EDSA Garden Events Place. Ha? At sa pahayag po ng venue management, tiyaw nitong wala silang anumang kaugnayan sa mga organizer, kalahok o sa isyung tatalakayin sana sa naturang aktibidad. Anila, nagsilbi lamang silang independent events venue provider. Nauna po dyan, mga kabahagi, ay sinabi ni Acting Senate President Wing Gatchalian na ang tanging kinikilalang Senate ng Senado ay ang Blue Ribbon Committee na pinamumunuan ni Senator Erwin Tulfo. Anya, ang iba pang pagdinig na isasagawa sa labas. Kasi, mga kabahagi, di ba, wala ko kasing kumbagay, kailangan sumunod sa protocol. Pagka bukas ang Senate Hall, ibig sabihin, may itinakda talagang Senate hearing. Pero pagka walang itinatakda po, no, ito po ay bagay na sinusunod ng Sergeant at Arms, no, at ng iba pang mga secretaries, sarado. So, ang plan nila is gawin po sa isang, sa labas po, no, ng Senado. At yan ay bagay na giniit nga po ni Senator Erwin Tulfo na hindi tama, no? At ito po ay walang institusyonal na otoridad. Iginit din po ng Senate Blue Ribbon Committee na isinagawa ang naturang event ng walang pahintulot o otoridad mula sa lehitimong komite. Ayan, no? So, at least, titingnan natin. Ano nga ba? Saan ba? Kung hindi doon, malay mo naman, no? Baka mamaya magbigla na naman, mag-declare na naman si Senator Alan Peter Cayetano sa ibang lugar. Nako, sige. Tingnan natin, mga kabahagi, ano? Ang mga susunod na kabanata. Si Lordy Navarro ng DZYM Mindoro, may hatid na balita, Puerto Princesa City Library, pinalalawak ang serbisyo sa komunidad sa pamagitan ng I'm not yet through. Okay. Okay, sige, saglit lang, mga kabahagi. Ano? By the way, batiin ko lang, ha, ang mga nanonood din sa atin. Ha? Si Jason Oliva, Ma'am Rufina Rotoni, hello po sa inyo. Gayun din kay Lailani Salvio Villarosa, nakatutok sa atin sa Tanyong Malabon. Hello, mga kabahagi. At kanina meron pa ako na-miss na mga messages from Angelo Redaha, di ba? Sige, saglit lang, mga kabahagi, ano? Oo, Angelo, babasahin ko yung mensahe mo pang hindi ko nabasa kanina. Okay? medyo nalaktawa na ata. Sige, babalikan natin yan. Si Ma'am Janet Lagura Pamintuan, ha? Ay, nagpaparamdam din sa atin dito. Hello, Ma'am Janet. Kamusta na po kayo dyan sa Jensan, ha? At yung iba pang mga kasama natin dyan sa Radio Pilipino Jensan, ho? Ay, hindi ko pala nabati yung mga... ano ha, yung mga viewers and listeners natin sa mga provincial stations, hello po sa inyo. Ha, sana po'y nasa maayos kayong kalagayan sa mga oras na ito. Samantala, mukhang ready na si Lordy Navarro ng Mima Ropa. Lordy, ibahagi mo na yan.
11: Magandang araw, kabahagi nga men. Patuloy na pinalalawak ng Puerto Princesa City Library ang mga programa naglalayong maabot ang iba't ibang sektor ng komunidad sa pamamagitan ng mga gawaing pang-edukasyon at inklusibong pagkatuto. Kamakailan, nagsagawa ang City Library ng Arts and Craft Activity para sa 25 anak ng persons deprived of liberty sa female dormitory ng Bureau of Jail Management and Penology bilang bahagi ng programang Kalinga sa Anak ni Iwanan ng nakapit Season 4 at Family Day. Layunin itong mga palaka sa ugnay ng mga ina at kanilang mga anak sa pamamagitan ng malikhayang aktibidad. Ayon kay City Librarian J. Maribio Olape, hindi lamang pagbabasa ng aklat ang focus ng library, kundi pati pagbigay ng mas malawak na oportunidad sa pagkatuto para sa komunidad. Patuloy din ang operasyon ng 10 Satellite Library sa iba't ibang barangay sa lungsod na nagsisilbing access point ng impormasyon para sa mga mag-aaral at residente. Nakatakda rin lagyan ng computer ang mga ito upang mapalawak pa ang digital learning. Bukas din ang pangunahing City Library sa liwasang Mendoza araw-araw mula 8 a.m. hanggang 10 p.m. kasama ang Library Delivery Service sa tulong ng City Disaster Reduction Management Office para sa mga hindi naabutan ng oras ng operasyon. Nagpahayag naman ng pasasalamat ang pamunuan sa suporta ng lokal na pamahalaan at mga donasyon mula sa pribadong sektor na patuloy na nagpapalakas sa mga programa ng aklatan. At yan ang balita mula dito sa DZYM at 1FM Mindoro. Ako si Lloyd Navarro, nag-uulat at sumang panidamando, kabahagi mo, Radyo Pilipino.
12: Serbisyo todo-todo!
2: Maraming salamat kabahaging Lordy Navarro ng Mima Ropa. Ayun, marami pa ba nagpupunta ng library? Ako nung high school and college ako, talagang laman ako ng library. Naikot ko atang library dito sa sa buong Metro Manila. Oo, sa totoo lang po, lalo-lalo sa Maynila, no? Hindi lamang ang Mascom, may Mascom Library, merong National Library, merong library dun sa Maytundo. Lahat ng mga public schools na may library, pinasok ko po yan. Ha? Pati po yung nandun sa may Makati, no? Makati and Quezon City, nako. Ha? Dahil sa pagre-research, pero ngayon napakaswerte ng mga estudyante. Hindi na kailangan magpunta ng library. Ha? Oo, pahirapan pa. Alam mo ba yon, ha, Mark? Bawal ilabas, no, ang mga libro. Ang dami mong daming research, 'di ba? Ang problema pagsira yung kanilang Xerox machine. Oo, yung National Library parang walang Xerox machine doon. Talagang aabutin ka mula umaga hanggang hapon, magdala ka na ng baon kasi talagang magsusulat ka, mag-jot down ka talaga. Matinding research ang ginagawa dati. Kaya ngayon napakaswerte, no? Nakakapag-research ang mga kabataan natin, ha, sa pamagitan ng saglit na pindot lang. Ayun na ang lahat ng mga detaling gusto nilang malaman. Samantala, update pa rin tayo mula dyan sa... Ito yung bulkang Canlaon. Ha? Bating Negros, di ba, no? Ha? Muling naitala po ng FIVOX ang ash emission sa bunganga po ng bulkang Canlaon nitong Martes ng umaga, June 16. Nagsimula po ang emission bandang alas 8:58 ng umaga na nagbuka po ng makapal na abo na aabot ng hanggang 500 metro pataas. Ha? Grabe yan, taas nun, Ha? Bago kumalat, Patimog, Kanluran. Sa kabuuan po yung maabot na sa 15 ash emission ang naitala sa pamagitan po ng Canlaon Volcano Observatory, Canlaon City, simula po yan kahapon. Samantala, nasa alert level 2 pa rin ang bulkan na nangangahulugan po na may increase unrest. Ibig sabihin, no, pagka ganyan po na itinaas sa alert level 2, mas pinalawak po, no, mas pinalaki yung nasasakupan pong lugar, no, sa surroundings ng bulkan ang hindi pwedeng pasukan ng anuman or tayuan ng mga anumang buhay, ha, halaman o di kaya ng mga hayop, gayon din po ng tao. Ayan. At yung mga kabahagi natin, ano, nandiyan po banda sa Negros, no, sa Canlaon, sa vicinity po ng Canlaon, mag-iingat po kayo at sana po ay wag abutin, no, itong mga matitinding ano to, no, ash emissions na nangyayari ngayon po doon sa Canlaon. Ayan. Ako, ha? May kinalaman ba yan sa kaguluhan sa Senado? Ay, wala naman siguro. Oh, kinunek ba? Di ba, Mark? Okay. Speaking of Mark, eto po, pinabulaanan ni Senator Mark Villar ang alegasyon na nakialam sila ng kanyang kapatid na si Senator Camille Villar sa implementasyon ng LRT Line 1 Extension Project sa Cavite. Ito'y kasunod ng sinabi ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla sa isang programa sa radyo na may akusasyong umano'y hinarang ng dalawang senador ang konstruksyon ng Nyog Station. Diyan po yan sa Bacoor City na target sanang matapos sa susunod na taon. So yung bandang Cavite, no? Wala pang inilalabas naman na karagdagang detalye ang kinaukulang ahensya kaugnay sa naturang usapin. Ako kasi nga po, no? Kung matatandaan nyo, dating DPWH Secretary si Mark Villar. At alam naman natin ang Villar family, no? Ha? Marami po silang mga projects, ta? Mga residential projects, commercial projects, dyan po sa area ng Cavite, and even na ano nakita natin, parang Laguna, tama ba? No? So, ayan po ang update, ta? Sana lang po ay maliwanagan tayo tungkol dito kasi malaki ang makikinabang sana, no? Malaki ang makikinabang sa mga mass transportation na ginagawa, no, ng ating gobyerno. Ito po ay mga pinondohan ng pera ng bayan, 'di ba? Coming from our taxes na sana po ay napapakinabangan din ang lahat. Samantala, mga kabahagi, ito po, nilunsad ng DOST Pag-asa ang Pag-asa National Hydrometeorological Observing Network o PANAHON. Ayan palang tawag, ano? Pag-asa National Hydrometeorological Observing Network. Ito po ay isang mobile application upang magbigay ng near real-time weather. So, linawin natin, ha? Near real-time weather. Baka sabihin nyo, medyo may delay ng konti. Sabi nga, near. Ayun. So, hindi siya real-time. Pero at least, ano, this can be a guide, ano, lalong-lalo sa mga kabahagi natin na gagamit itong app. At least you have the idea. Makapaghanda kayo, lalong-lalo na kung mga matitinding bagyo ang mararanasan natin sa mga susunod na buwan. Okay? Yan po, pati po kasama dyan yung mga forecast, okay? At tampok sa app ang interactive map, daily at hourly weather forecast, 5-day weather outlook. So, ibig sabihin, hindi nyo nakakailanganan ng anunsyo natin. Ang anunsyo natin sa pamamagitan ng himpilan. Aba! Oo, kasi nga, no, if you're going to avail or download that app, magiging ano ka, kumpleto, 'di ba, no? Ha? Oo, Antoine, kumpleto siya. Hourly weather forecast, 5-day weather outlook, pull at saka push notification alerts, ayon. Para sa tropical cyclone bulletin, standard storms and heavy rainfall warnings and flood advisory. So ibig bang sabihin mababawasan na ang alert ng NDRRMC? Hindi. Because this is a different agency na talagang kumikilos, lalong-lalo na po pagka panahon ng bagyo. Sa pamamagitan po ng location feature na ito, mga kabahagi, makakatanggap ang mga user ng mga alert na may kaugnayan sa kanilang lugar. Yun, masusubaybayan rin po ang lagay ng panahon sa kanilang na mga nakapin na location. So if you're going to pin area po na pupuntahan ninyo, 'di ba? Oo, at least may alam kayo na ay dun sa area na 'yon umuulan, kailangan magdala tayo ng payong. Or ha, kanina pang umuulan sa area na 'yan, kailangan na nating magdala ng salbabida. Ayun, kasi matindi na ang pagbaha. Ayon po sa PAGASA, layunin ng app na mapalawak po ang access ng publiko sa mahalagang impormasyon sa panahon at magsilbing karagdagang plataporma para po sa weather monitoring at disaster preparedness. Ayan. Ah, kasi po kami talaga dito sa radyo, no? Yung mga taong radyo talaga, no? And even siguro sa mga television or media, kung pangkalahatan, kami po talaga usually ay nakasilip sa website. At doon kami nag-check ng mga advisory. So ito, this will be easier for everyone, not only for media, but also sa lahat, sa publiko. Mga kabahagi, magpo-post tayo for a break. Magbabalik ka agad ang serbisyo todo-todo!
6: Walang atrasan sa paglilingkod. Serbisyo todo-todo.
4: Serbisyo todo-todo! Isang oras ng talino, kaalaman at kasaysayan tuwing Sabado ng umaga. Sasahim papawid na Professor on Air.
10: Professor on Air.
4: Sama-sama tayong matuto ng mga bagong kaalaman. Balikan ang mga makasaysayang kaganapan. Professor on Air.
10: Professor on Air.
4: Talino, kaalaman at kasaysayan for everyone. Professor on Air.
10: Professor on Air.
4: Kasama si Professor Willie Perez. Professor Willie Perez. Tuwing Sabado, alas 10 ng umaga. Dito lang sa RPMG. Radio Pilipino Media Group. Ang Radio ng Pilipino.
7: Ang wastong paggamit ng kuryente ay hindi lamang nakatutulong makatipid sa gastos, kundi tumutulong din sa pangangalaga ng ating kalikasan. Sundin ang mga simpleng paraan upang makatulong sa energy conservation. Una, gumamit na ng LED bulbs dahil mas matipid ito sa kuryente kumpara sa ordinaryong bombilya. Pangalawa, iwasan ang standby mode at i-unplug ang appliances kapag hindi ginagamit upang maiwasan ang patuloy na pagkonsumo ng kuryente. Pangatlo, iwasan ng madalas na pagbukas at pagsara ng refrigerator upang hindi masayang ang lamig at lumakas ang konsumo ng kuryente. Pang-apat, gamitin ng wasto ang aircon at electric fan sa pamamagitan ng pagtatakda ng tamang temperatura at pagpapanatili ng maayos na bentilasyon. Laging tandaan, maging responsable sa paggamit ng kuryente para sa mas maliwanag at maunlad na kinabukasan. Isang mahalagang paalala mula sa kabahagi mo, Radyo Pilipino. Certified overpacker ka ba? At naghahanap ka ng safe space na paglalagyan ng iyong baggages? Worry no more dahil may Bag Ong Podcast ang bayan na para dyan.
4: Online at on air.
7: Expect non-stop tawanan, kwentuhan at balagbagan na may sense. Dahil dito, bawat bag may kwento at bawat kwento worth it i-unpack. Kaya mga ka-unpackers, balagbagan na!
10: Balagbagan na!
4: Muling nagbabalik ang serbisyo todo-todo. Dahil kapag serbisyo publiko, dapat todo!
2: Okay mga kabahagi, ang oras natin 50 minuto makalipas ang alas 11 ng umaga. At bago natin makalimutan, ha, kabahagi Mark ang nagsiselebrate ng birthday. Batiin na muna natin, ha, unang-una na si Mami Ana Caballero. Yan, ha, actually kahapon ay napauna na rin ang ating pagbati. Happy, happy birthday Mami Ana Caballero. Ah, ang kasama natin 'yan, ano? mula sa Kalsay. Ayan, ha? Mga classmates yan. Classmates na mga mommies. May kanya-kanyang classmates na mga mag-mommies ng Kalsay. Happy, happy birthday, Mommy Ana Caballero. At tomorrow, nagsuselebrate or magsuselebrate ng birthday, si Sister Malu Acosta Vaporoso. Happy, happy birthday, Sister Malu Vaporoso. Gayun din kay John Alvin Dedase. John Alvin, happy, happy birthday.
12: Happy birthday!
2: Ano na to, no? Binatang-binata na talaga si John Alvin. Gayun din kay Jamin Kataloktokan. Ayan, sana hindi ako nagkamali, no? Jamin, happy, happy birthday sa'yo. Kabahagi natin from Oriental Mindoro. Gayun din kay Mari ng Baliwag, Bulacan, ha? Happy, happy birthday, Maury! May the Father bless you also. At sa lahat ng mga nagsa-celebrate ng birthday, hindi ko man po nabanggit ang inyo pong mga pangalan. Happy, happy birthday po. No? Dasal ko na sana po'y maging healthy kayo at yung mga wishes ninyo makamit nyo. Samantala, updates pa rin tayo. Burado na ang Facebook, ha? Ito po yung Facebook post ng Double Gym Elsa Garden Events Plaza na nagsasabi nga pong hindi na matutuloy ang venue nila. Ito kaugnay sa plinano po, no? Na hearing ng Senate Blue Ribbon Committee Cayetano Block. Idiniin po ng events place na hindi sila konektado sa pulong na ito, kaya ngayon po deleted na ang naturang post. Ngayon, bago po magtanghali, nakapasok na sa venue. Ay, ano to? Ah, it's a different. Okay, sige po. Ayan. So at least, di ba, yung mga inimbitahan na tetestigo sana, no? Diyan po sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee Cayetano Block, ha, wag na po kayong pumunta kasi even po ang mismong post ng venue, no, ng events place ay tinanggal na po, no, sa kanilang post. And even yung pong anunsyo ng organizer ay place, ha, na hindi na po itutuloy. So tingnan natin kung matutuloy sa ibang lugar, ha? Oo, alam niyo naman, iba-iba po ang ano, no? Iba-iba po ang mga mabilis ang mga kaganapan, no? Ng mga may kinalaman po diyan sa mga gusot na mga senador. Okay. Okay. Ngayong magtatanghali, nakapasok na sa venue ang nagpakilalang 18 bodyguards ni Saldico kasama si Attorney Levy Tubali. So, anong gagawin? Kakain na lang sila doon. nakapasok na pala eh. Oh, sa venue eh. Oh, at least, diba, no, merong agad na 18 guests, ha? Kasama si Attorney Baligod na kakain na muna doon sa events place. Okay, isa pa update, ha? Ito, naku, tuloy-tuloy tayo sa mga sa mga kaganapan, na sa syempre pa yung pinag-uusapan. Ay, ito, ha? Dugtong natin dun sa Ateneo Blue Eagles men, ano? Nilinaw po ng MVP Sports Foundation or ng MVP SF na hindi nito pagmamay-ari o pinamamahalaan ang Ateneo Blue Eagles Men's Basketball Team. Anako, ha? Oo. Para ano to, paglilinaw to para sa ano, hindi na sila madawit pa o hindi na sila makulili pa tungkol dito sa kaso na to, ganun ba 'yon? Ito pa 'yung kasunod ng pagkasawi pa rin ng student athletes na sina Rene Baterbonia at Divine Adili. Ayon kay MBAP SF President Al Palinio, limitado lamang ang papel ng organisasyon sa pagbibigay po ng pondo at wala itong kinalaman sa pamamahala ng koponan. Parang ano to eh, parang financier, di ba? Kabilang po ang coaching, recruitment at playing player development. So, kung ganun, malinaw, 'di ba? Na doon lang sila sa finances, no? Yung kung ano lang yung kailangang gagastusin. Pero syempre, sa pagmamanage, iba na po ang may hawak doon. Iginit din po ng MBPSF na nagsilbi lamang bilang team manager si Epoch Kimpo. Uy, pero sa Epoch Kimpo, ano na rin, di ba? Alam ko parang nag-resign din ba, no? Sa kanyang personal na kapasidad. Kabilang si Kimpo sa ipinatawag po ng PNPCIDG upang magpaliwanag sa insidente at nagbitiw na rin. Ayun, sabi ko nga, kasama siya ni coach na nagbitiw, no? Sa kanyang posisyon matapos po ang trahedya. Samantala, nagpahayag po ng pakikisa ang MBPSF sa pakikidalamhati para kina Baterbonia at Adili at nangakong susuportahan ang paghahanap ng katotohanan kaugnay sa insidente. Alam nyo, balikan ko lang yung kwento nung nanay, no, ni Baterbonia. Alam nyo, sabi niya, kaya ganun ka-willing, no? Yung, kumbaga, ganun ang pagsusumikap ni Kurt, no? It is because gusto niyang mapag-aral din yung kanyang mga kapatid. So, kumbaga, magsisilbi siyang breadwinner ng family kung natapos ang pag-aaral at naituloy niya ang career, no, ng pagiging isang basketballista. Nakakalungkot. Ay, ano ba yan? Magtatapos na tayo, eh. Napunta pa sa malungkot. Anyway, mga kabahagi, no, I'll give you a note, no, na sana lang po, no, in spite of these negative happenings, no, na inyo pong napakinggan, dito po sa ating programa, let us hope, no, marami pang magandang mangyayari po dito sa ating bansa. Hindi naman po lahat ay puro pangit, no? Marami rin po, ayan. Gaya ng mga nireport ng mga magagaling nating mga reporters. Okay? So, mga kabahagi, ayan, may batenteng na ako galing kay Mark. Ha? Oras na para ako ay magpasalamat, ha? Unang-una na, of course, kay Miss Ango, ang head ng ating production, John Serge Magad, Fiana Sweet Ferrer, and kay Antoine Mikael. Nakasama na from the production. And of course, ang nagsilbi nating co-pilot for today, Mark Austria. Of course, nandiyan pa rin si Engineer Dave at si Vincent. At director natin for today, si Jamina Faustino ng UCC. Thank you very much. Ang isa pa nagatid ng balita sa atin, no, si Sofia Policarpio. Yan. Oo, sa mga susunod, mapapakinggan nyo po si Kenshin Manresa at si Cairo Bordeos. Thank you din kay Francine Bacani of Bulacan State University, kaagapay si Katlea Nebrida, also from BSU. Mga kabahagi, thank you ha sa lahat po ng mga nagparamdam ha sa ating programa. Thank you. Yung mga hindi ko nabati, meron ba? Meron ba ako nalampasan dyan? Pero lahat parang kompleto, di ba, no? Pati sa mga Coffee Bean Team Mommies. Ayan, hello po sa inyo. Mga kabahagi, laging tadaan. Kapag serbisyo publiko, dapat todo. Dito yan sa Serbisyo Todo-Todo.
13: Serbisyo Todo-Todo.
6: Sa bawat problema, may sagot. Sa bawat tanong, may serbisyong handang sumagot. Kaya araw-araw, samahan nyo kami dito sa Serbisyo Todo-Todo.
14: This is your only one.
15: Your only one.
14: Your only one.
15: Buong Pilipinas, isa lang ang pinakikinggan.
14: 1FM.
16: Number one.

0: Jason's Bihon. No chemicals and no preservatives. All natural.
1: Isang kwentong tanda naman ng coffee.
2: Ako po si Ron sa Piliran. Dati tumawag ako sa iyo kasi nakikinig ako lagi sa programa mo. Mula noong October, nagkaroon kasi ako ng diagnosis sa prostate. Ang prostate ko mayroong bukol, tapos narinig ko sa programa mo, coffee. Mula noong October, umiinom na ako ng rice coffee hanggang sa ngayon. Nung naglaboratory ako at Kuya Boy, October, naglaboratory ko, second laboratory, awa ng Diyos, malaking bagay ang rice coffee sa atin dahil nawala na yung bukol sa prostate ko at saka lumiit ng prostate ko.
1: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 Plus.
3: Ah, non-stop ang pagluto para extra ang kita.
4: Aray, sakit ng katawan ko.
5: May extra panlaban dyan. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra. Now up to 3 times faster versus Alaksan FR. Extra bilis, extra galing. New Alaksan Extra. Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
7: This song is brought to you by Liveride Pro. May silima rin na? May multivitamins pa? Yan, ang Liveride Pro. Tulong sa pangangalagan ng atay? Liver up na tayo with Liveride Pro.
8: 1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-

0: Ligtasan Tarlac City. For inquiries and reservations, you can call us at Tarlac Main Branch 0459823883 0917 514 3651 0920 946 5482. Kamiling Branch 0981-725-3794 0981-541-1343. Come and explore the flavors at Lucky Chan.
1: Bilang tindera, non-stop ang pagluto para extra ang kita.
2: Aray, sakit ng katawan ko.
3: May extra panlaban dyan. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra. Now up to 3 times faster versus Alaksan FR. Extra bilis, extra galing. New Alaksan Extra. Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
4: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng panlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
5: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalaala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: This song is brought to you by Gen Z Plus, ang magkasangga para sa mas matibay na immunity, ascorbic acid, and zinc. Nasa Gen Z Plus yan.
7: This song is brought to you by
8: Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan.

0: 1FM.
1: Time check, 12:30.
2: Time check, brought to you by Artrisin Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artrisin.
3: This time check is brought to you by
4: Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata.

0: Jason's Bihon. No chemicals and no preservatives. All natural.
1: Bilang tindera, non-stop ang pagluto para extra ang kita.
2: Aray, sakit ng katawan ko.
3: May ekstrang panlaban dyan. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra. Now up to 3 times faster versus Alaksan FR. Extra bilis, extra galing. New Alaksan Extra. Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
5: Ubo ng anak, nakababahala, baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi, tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsiambal po, nagfi-flex for Plemex.
6: Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
8: Jericho Rosales po! Ibang level na tayo! For liver health, Silymarin plus multivitamins, Liveraid Pro! I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liveraid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins Liveraid Pro.
9: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Protection at tulong sa atay?
11: Liveraid Pro.
10: May Silymarin, may multivitamins pa.
11: Liver up na tayo
10: with Liveraid Pro.
12: Bago lumabas ng bahay, ako at ang mga anak ko, plus sa ingat at protection. Payong? Check. Sunscreen? Check. E pagdating sa vitamin C, syempre, yung may plus din. Vitamin C plus zinc na nasa Gen C Plus. Maaring makatulong palakasin ang resistensya with proper diet and exercise. Katulad ng vitamin C, ang zinc ay isang antioxidant na may ginagampanan sa immune function ng ating katawan. Pinagsamang tibay with Gen C Plus. Mabibili for only 7 pesos and 50 centavos per capsule SRP sa mga leading drugstores nationwide. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Gen C Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
13: That song was brought to you by Artrisine Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artrisine.
14: This song is brought to you by
15: Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata.
16: You're only one.
17: You're only one FM. One love, yeah.

0: 1FM! Uy! 1FM!
1: It is now 12:45.
2: This time check is brought to you by Plemex 40 Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex!
3: Bilang tindera, non-stop ang pagluto para extra ang kita.
4: Aray! Sakit ng katawan ko!
5: May extra panlaban dyan! Ang kilala mong Alaksan, extra galing na! New Alaksan Extra! Now up to 3 times faster versus Alaksan FR. Extra bilis, extra galing! New Alaksan Extra! Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
7: Yolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex 40 syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 lagundi and capsule. Basta lagundi, Plemex. Easy.
8: Vitex Degunduel is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex.
10: Ang Plemex Forte lagundi capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
11: Kabanan, expect something new.
12: Dwinchoy Asian Seafood Cuisine Bar and Restaurant, Soap Opening on June 21. Serving you only the best and mouth-watering selection of Asian seafood cuisine in the heart of Tarlac City na swak sa panlasa, pasok sa bulsa, at tiyak na babalik-balik ka. Try our special Guandong spare rib salt and pepper, patating two meat style, fried fish fillet Thailand sauce, yam chow, pork siomai, and a lot more. Get your cravings satisfied. Ayain na ang barkada at pamilya and enjoy a great dining experience only at Dwinchoy Asian Seafood Cuisine Bar and Restaurant, located along Bypass Road, Fairlane Subdivision, San Vicente, Tarlac City, open 9 a.m. to 10 p.m. Dwinchoy Asian Seafood Cuisine Bar and Restaurant also accepts in-house and outside catering services for up to 150 pax. Call 0929-580-8053. Sa Dwinchoy, siguradong enjoy!
13: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
14: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
15: Tuhod, siko, baywa,
16: aray!
15: Pag laging pasaan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng Artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
17: Ubo ng anak, nakababahala, baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi, tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsiambal po, nagfi-flex for Plemex.
18: Pambatang lagundi, Plemex!
19: Vitex Negundo L is the generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
20: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
2: This song is brought to you by Plemex 40 Syrup and Capsule. Maluwag ang panghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex!
21: Basta. The genie of the lamp has heard your summons and will obey.
22: It's to dance.
21: Your wish is my command.

here only, 1FM.

0: Mainit na naman ang ulo mo. Traffic na naman. At huwag magpapatalo sa stress dahil heto na ang pinakastig at pinakatrending na kasama mo tuwing hapon. Hatid ang musika, real talk, walang prenong saya at trending topics. Sama ang hari ng sabaw, pero unstoppable ang presence. Ang Master of the Universe, Master Chinito!
1: 1FM! 1FM!
2: Good afternoon. It is now 1 o'clock.
3: This time check is brought to you by Gen C Plus, ang magkasangga para sa mas matibay na immunity, ascorbic acid, and zinc. Nasa Gen C Plus yan.
4: This time check is brought to you by
5: Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata.
6: Summer's here, KBW. Sunshine, fun, and delicious treats await. Step into adventure with BW's Super Bake Shop. For every 250 pesos purchase, get a scratch card. Win instant freebies, discounts, or be one of 10 lucky winners of the Clark Safari Grand Tour for three. Enjoy your bread, scratch your card, and imagine exploring the safari lions, giraffes, and playful monkeys ready to say hi. Make this summer unforgettable with BW's Super Bake Shop in partnership with Clark Safari Adventure Park and Zoo.
7: Si Tatay Mark, 40 years old, nag Nueva Ecija.
8: Si Mark po to, Nueva Ecija. Oh, minom na ako, Kuya Boy, ng rice coffee.
9: Apo, kumusta naman po yung pag-iinom po ninyo ng ating rice coffee?
8: Talagang, maganda yung ano niya, yung kinalabasan nung nung rice coffee. Dahil nung una, hindi ako nakatulog. Minom na ako ng rice coffee. Talagang may pagbabago na nakatulog. Tapos yung pagdumi, nakakatulong siya dun sa pagdumi natin. Talagang nakakakwat siya, nakakaginawa. Kuya Boy.
7: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1.
10: Bilang tindera, non-stop ang pagluto para extra ang kita.
11: Aray, sakit ng katawan ko.
12: May ekstrang panlaban dyan. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra. Now up to 3 times faster versus Alaksan FR. Extra bilis, extra galing. New Alaksan Extra. Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
14: Bago lumabas ng bahay, ako at ang mga anak ko, plus sa ingat at proteksyon. Payong? Check. Sunscreen? Check. E pagdating sa vitamin C, syempre, yung may plus din. Vitamin C plus zinc na nasa Gen C Plus. Maaring makatulong palakasin ang resistensya with proper diet and exercise. Katulad ng vitamin C, ang zinc ay isang antioxidant na may ginagampanan sa immune function ng ating katawan. Pinagsamang tibay with Gen C Plus. Mabibili for only 7 pesos and 50 centavos per capsule SRP sa mga leading drugstores nationwide. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Gen C Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Ang ubo at hika, hindi na pinatatanggal. Ilabas ang dinhawa. Plemex 40 Capsule. Ang Plemex 40 Capsule ay gawa sa natural na labundi. Tumutunaw at nagpapalabas ng plema. At dahil nasa blister pack, madaling bitbitin. Easy to carry. Easy to drink. Piol Pascual po. Pa-easy-easy dahil may Plemex 40 Capsule. Basta labundi, Plemex!
16: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
17: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta Lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
3: This song is brought to you by Gen C Plus, ang magkasangga para sa mas matibay na immunity, ascorbic acid, and zinc. Nasa Gen C Plus yan!
4: This song is brought to you by
5: Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata.

0: And of course, there can only be one Masters of the Universe, no other than, of course, ang kanilang Jack of All Trades, Master of None na lumulusot sa pader, Master Chinito. Good afternoon, mga kawan, and you're tuning into 1FM 96.1. Tarlac, dito lamang po siya. Dito lamang po yan sa May San Nicolas, yan Tarlac. At kumusta naman po ang inyong mga lunch break, 'di ba? Sabi ko sa inyo nakakatawid ako ng pader eh. Kanina lang nandoon ako sa kabila, ngayon nandito na ako. Kumusta naman po ang biyahe? Yan, at alam ko naman, ramdam na ramdam ko ang inyong antok. Ramdam na ramdam ko talaga. Oo, kumusta po ang trabaho? At kumusta rin naman ang managpapanggap? Haya, nagpapanggap na busy. Pero nakikinig pala sa radyo, sa kanilang sa cellphone, or siguro may radyo kayo dyan, or si tipo mga speaker na galing po sa, galing kay Amigo. Ayan, it's already 13 minutes past 1 o'clock in the afternoon, at welcome na welcome po kayo makinig sa ating paboritong afternoon tambayan. Kaya maraming maraming salamat at sasama ninyo ang afternoon rescuer ninyo, ang DJ na minsan walang sense, lumulusot sa pader, pero laging may good vibes at may good sense naman kahit papano, Master Chinito sa kanyang programa Masters of the Universe. Kaya more of your requested hits tayo maya-maya, no? Sasama ninyo ako. Pagkat sa dalawang oras, ako'y sasama nyo sa kwentuhan, kantahan, tawanan at konting hugot. Kaya syempre, ang mga life lessons natin, matututunan natin sa ating programa. Kaya i-share na yan, i-like nyo na yan, i-follow na yan ang ating official Facebook fan page, ang FB page natin na 1FM96.1 Tarlac. At ako'y magbabalik para sa inyong mga requested songs and dedications, and of course, shoutout dito lamang yan sa 1FM96.1 Tarlac.
1: 1FM.
2: It's 1:15.
3: This time check is brought to you by
4: Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata.
5: Time check brought to you by Artrisin Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artrisin.
6: Bilang tindera, non-stop ang pagluto para extra ang kita.
7: Aray, sakit ng katawan ko.
8: May ekstrang panlaban dyan. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra. Now up to 3 times faster versus Alaksan FR. Extra bilis, extra galing. New Alaksan Extra. Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
10: Don't get caught by this accident. Is your car insured? Be sure. Get insured. Dito ka na sa Sterling Insurance Company. Dito, insurance mo sigurado. Visit us at the ground floor of Anita Building, Unit 3, Zamora Street, San Roque, Tarlac City, along AceCom. With telephone number 628-1339. With service hub at Santo Domingo 1st, Capas, Tarlac. With telephone number 925-4822. Sterling Insurance Company Incorporated.
11: Ubo ng anak? Nakababahala? Baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsyambal po, nagfi-flex for Plemex.
12: Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Mommies, agapan-agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
14: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
15: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalaga ang paalaala. Ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
16: Tuhod, siko, baywang,
17: aray,
16: paglaging pasaan ang sakit.

0: kasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng artrisin araw-araw. Mabibili ang artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: This song is brought to you by
2: Optin Lutein Capsule.
1: Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin.
2: Kitang-kita ang kalusugan ng mata.
0: That song was brought to you by Artrisin Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis? Mag-artrisin.
3: Your only 1FM.
4: 96.1. 1FM.
3: Kabalin!

0: is your only one FM.
1: 96.1.
0: Gabalin.
2: And you just heard Tahanan by El Manu. But before that, there was Mapa ng SB. SB19. And sa lahat po ng mga nasa opisina ngayong araw na ito, nasa tindahan, dyan sa may kanto, nasa kalsada at sa mga ka-work from home warriors, thank you very much for sa pagsasama ninyo sa akin. Ang Masters of the Universe, ang Jack of All Trades, Master of None na lumulas at sa pader. Yan na ang tag ko ngayon, diba? Si Master Cheng. Hello po, Ma'am Michelle. Nakakaingit naman. Meron silang mga get-together ng kanyang mga friends. At syempre, definitely yung mga best friends niya nandyan. Yes. Happy birthday po, Ma'am Michelle Buwan Malyari. Yan. Ganun din, shoutout din po sa lahat ng mga pasahero ng Victory 750 or 750 ng nandyan po ngayon. Ingat po sa pagmamaneho ang aking former colleague at isang ESL teacher. Siyempre si Teacher Donna. Hello po. Ayan. Maraming salamat po for tuning in. At sa lahat po ng mga nanay dyan na sobrang sipag, yan ang mga trabahong hindi, actually hindi siya trabaho eh. It's more of a dedication at loyalty sa kanilang pamilya na hindi sinusweldohan. Pero mga anak, sulitin nyo naman sana. Oo. Tulungan nyo naman sana si nanay sa paghuhugas ng plato, ha? Huwag niyong iiwanan. Pero di natin kalimutan na ngayong parating na linggo ay ang Father's Day. Kaya sana hindi lang every third Sunday ng buwan ng Hunyo ang pagdiriwang ng Father's Day. Happy Father's Day po kay Sir Tom Robinson. Yan, ganun din po sa aking mga former professors college. Lalong-lalo na kay Sir Buddy Oberas ng Manila. Hello po sa inyo, Sir Buddy. At ganun din sa lahat ng mga tatay dyan. Happy Father's Day po. Shoutout din po sa mga taga San Fernando, Pampanga, sa mga DSWD Pampanga. Hello po sa inyo. At let us continue listening to 1FM 96.1 Tarlac. And once again, like, follow, and share po tayo sa ating official FB page na 1FM. Yan, 96.1 Tarlac. Ika nga nila, hindi naman porke pagod kayo, suko ka na. Diba? Ibig sabihin lang nun, kinakailangan mo lang namang magpahinga at ganun din makinig ng mga magagandang awitin, lalo na kapag mga oras na alauna hanggang alas tres, tumpak ka dyan, paldong-paldo ka, sabi nga nila nung sa aking, sabi nga ni Aling Vicky dyan sa may kanto. Ayan, nagtatanong kasi si Nanay Dida, sino daw si Aling Vicky. Ayan, shoutout din po kay Mommy Vilma Lugay at kay Daddy Ambe dyan po sa may at kay Clarence. Yes, yun. Sa mga taga Matatalay po at ganoon din sa mga taga San Miguel. Pauline Mendoza ng Maligaya. Hello po sa inyo. Ganoon din sa mga USST students. Ayan, sa mga TAU, mga graduates na. Ayan, sana po eh madalaw kayo minsan dito. Yeah, shoutout din po sa mga estudyante ng App Swimming Training Services. Yan. Nako, ang gagaling po ng mga batang yan sa pagsiswimming. Kay Ate Akina, hello po sa inyo. Ganun din sa mga GGCC Fellowship members. Hello po sa inyo. Ayan, hindi pa ako makain. Baka meron kang pagkain dyan. Pahatid na lang. Hindi naman ako choosy. Kamagalala. Andun din, shoutout din po sa mga taga Cebu. Ayan, at sa ating mga listeners natin all over the world. Ayan, mula Amerika, mula North America, South America, Africa, Europe. Bakit? Because of social media. Ganun din sa mga TikTok natin. You can check me out and see me on air sa ating JONNEL28. That's my TikTok account. Muli po tayo magbabalik and more hits, more music, more requested songs only here on 1FM 96.1 Tarlac.
1: Your only one on air, online, and on

0: 1FM.
1: It is now 1:30.
2: This time check is brought to you by Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
3: This time check is brought to you by
4: Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata.
5: Jericho Rosales po. Ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins, Liver Aid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liver Aid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins, Liver Aid Pro.
6: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Protection at tulong sa atay? Liver Aid Pro. May Silymarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liver Aid Pro.
8: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
9: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalaala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Tuhod, siko, baywa, aray! Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng arthritis yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng arthritis araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Ubo ng anak? Nakababahala? Baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi, tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsiambal po! Nagfi-flex for Plemex.
12: Pambatang lagundi, Plemex!
13: Vitex Negundo L is the generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
14: Looking for a new dining experience? Come and explore the flavors of Asian and Chinese cuisine at Lucky Chan Chinese Filipino Restaurant. Our cozy atmosphere and attentive service make dining with us a truly unforgettable experience. Whether you're in the mood for a romantic night out or a family dinner, Lucky Chan is the perfect place to discover new tastes and enjoy a sumptuous food. Come and celebrate your special occasion with Lucky Chan. We can accommodate up to 500 pax, located at MacArthur Highway, Digtasan, Tarlac City. For inquiries and reservations, you can call us at Tarlac Main Branch 045-982-3883, 0917-514-3651, 0920-946-5482. Kamiling Branch 0981-725-3794. 0981-541-1343. Come and explore the flavors at Lucky Chan.
15: Bago lumabas ng bahay, ako at ang mga anak ko, plus sa ingat at proteksyon. Payong? Check. Sunscreen? Check. E pagdating sa vitamin C, syempre, yung may plus din. Vitamin C plus zinc na nasa Gen C Plus. Maaring makatulong palakasin ang resistensya with proper diet and exercise. Katulad ng vitamin C, ang zinc ay isang antioxidant na may ginagampanan sa immune function ng ating katawan. Pinagsamang tibay with Gen C Plus. Mabibili for only 7 pesos and 50 cents tavos per capsule SRP sa mga leading drugstores nationwide. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Gen C Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
2: This song is brought to you by Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
3: This song is brought to you by
4: Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata.

0: And you just heard How to Save a Life by Boyce Avenue, a cover song coming from The Fray. Pero bago yung syempre, it was Superman by Five for Fighting and Intro Voice, Line to Heaven. Ayan, and shoutout po muli sa mga drivers natin dyan, lalo-lalo na Victory, Liner 750, sa ating conductor at sa ating driver. Ingat-ingat po sa pagmamaneho, marami po mga buhay nakataya dyan, kaya sana po, ingat-ingat lamang po sa pagmamaneho ha. Yun lang naman po ang bilin, syempre, with no other than ang Jack of All Trades, Master of None, lumulusot sa padera, Master Chinito sa kanyang programa, Masters of the Universe. Yan, tayo po'y magbabalik, more songs, more hits, more dedicated songs, all the while, sa 1FM 96.1 Tarlac.
1: Uy! 1FM! Uy! 1FM!
2: It's 1:45.
3: This time check is brought to you by
4: Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata.
3: This time check is brought to you by Liveride Pro. May silima rin na? May multivitamins pa? Yan ang Liveride Pro. Tulong sa pangangalaga ng atay? Liver up na tayo with Liveride Pro.
5: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
6: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Bilang tindera, non-stop ang pagluto para extra ang kita.
8: Aray, sakit ng katawan ko.
9: May ekstrang panlaban dyan. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra. Now up to 3 times faster versus Alaksan FR. Extra bilis, extra galing. New Alaksan Extra. Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
11: Ubo ng anak, nakababahala, baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsiambal po, nagfi-flex for Plemex.
12: Ang batang lagundi, Plemex!
13: Vitex Negundo L is the generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
15: Jericho Rosales po, ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins, Liveride Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liveride Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins, Liveride Pro.
16: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liveride Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
17: Protection at tulong sa atay? Liveride Pro. May Silymarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liveride Pro.
18: Bago lumabas ng bahay, ako at ang mga anak ko, plus sa ingat at proteksyon. Payong? Check. Sunscreen? Check. E pagdating sa vitamin C, syempre, yung may plus din. Vitamin C plus zinc na nasa Gen C Plus. Maaring makatulong palakasin ang resistensya with proper diet and exercise. Katulad ng vitamin C, ang zinc ay isang antioxidant na may ginagampanan sa immune function ng ating katawan. Pinagsamang tibay with Gen C Plus. Mabibili for only 7 pesos and 50 centavos per capsule SRP sa mga leading drugstores nationwide. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Gen C Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
19: Tuhod, siko, baywa.
1: Aray!
19: Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: This song is brought to you by
4: Optin Lutein Capsule.
3: Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata.
17: This song is brought to you by
3: Liveride Pro.
17: May silima rin na?
3: May multivitamins pa?
17: Yan ang Liveride Pro.
3: Tulong sa pangangalaga ng atay?
17: Liver up na tayo
3: with Liveride Pro.

0: get your Super Sulit Sarap Goodies in BW's Super Bake Shop, available in 7-Eleven stores and over 60 stores in Luzon and Metro Manila.
1: Sa lahat ng mga kasapi at tagatangkilik ng Terelcoa na hindi pa nakakabayad ng kanilang monthly bill, ay pinapayuhan na magbayad sa pinakamalapit na tanggapan upang makaiwas sa disconnection at karagdagang singil tulad ng reconnection fee or surcharge. Ang pagputol sa serbisyo ng inyong kuryente ay isasagawa kapag ito ay lumagpas sa itinakdang 10 araw na palugit mula sa pagkakatanggap ng statement of account. Hinihingi din po namin ang inyong tulong sa pamamagitan ng pagsusumbong sa mga nagnanakaw ng kuryente. Kawalan ito hindi lamang sa Terelcoa kundi maging sa inyo. Sinasaad sa Republic Act 7832 na maaaring mabilanggo at magmulta ang sinumang mahuling nagnanakaw ng kuryente. Ang paalalang ito ay hatid sa inyo ng Terelcoa.
2: Ang kwento ni Tatay Mio patungkol sa pananakit ng kanyang bukong-bukong.
3: Mio,
4: okay po si Tatay Mio.
3: Opo, pero tunay po pangalan ay Romeo.
4: Opo, pagbilaw, Quezon. Opo, tama po yun.
3: Pagtrabaho ko po ay hindi po pwedeng walang buta. Sabi po ng aking mga kasama, yung trabaho ay parang pasma. Gwapo ng mainit po ang buta kasi sa paa. Hindi po naman pwedeng magbubuta kasi po ay ang trabaho ko po ay para estel po baga sa bukid. Sabi ko sa message ko ay kumunta ka kay Kuya Boy para tayo magpasalamat din sa kanyang produkto, rice cookie at nakatulong sa atin. Kaya ano laki po kuya ng pagbabago. Nawa hindi ko na po nararamdaman yung pananakit ng aking bukong-bukong. Opo. Ay gayon po ay nawala na.
2: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
5: Jericho Rosales po. Ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins Liveraid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liveraid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins Liveraid Pro.
6: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Protection at tulong sa atay? Liveraid Pro. May Silymarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liveraid Pro.
8: Song being sponsored by M. Lulier.
9: M. Lulier, tulay ng pamilyang Pilipino.

And it is already 9 minutes past 2 p.m. And thank you for making us part of your afternoon dito lamang sa Chinito Session or Chinito Afternoon Session. Lamang dito lamang yan sa 1FM 96.1 Tarlac. Ako pa rin ang iyong kasama, of course, no other than Master Chinito sa kanyang programang Masters of the Universe. Ika nga nila, natatawa nga sila pag sinasabi kong Jack of All Trades, Master of None, lumulusot sa pader. Ako lang naman ang DJ na kahit walang sense, minsan. Ngunit, unstoppable pa rin naman ang presence. Kaya, whether pa uwi ka pa lang, ikaw ay nag-work sa isang BPO industry, or ikaw naman ay tagapagmana, working overtime ka dyan sa trabaho, sana naman huwag. Or just chilling, abay samahan nyo pa rin ako. Dahil marami pa tayong mga good music, requested hits, shout out yan. Shout out pala kay Doc Ace Caba, request niya ang kanyang old songs ni David Pomeranz. Hanggang alas 10 po tayo ng hapon. So ilang minuto pang lalalabi. Kaya shoutout muna kay Kuya Jojo at kay Jello dyan po sa may Dalayap. And more of your favorite requested songs dito lamang yan sa Master of the Universe sa 1FM 96.1 Tarlac.

0: 1FM. 1FM.
1: It's 2:15.
2: This time check is brought to you by Gen C Plus, ang magkasangga para sa mas matibay na immunity, ascorbic acid, and zinc. Nasa Gen C Plus yan.
3: Time check brought to you by Artrisine Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artrisine.
4: Bilang tindera, non-stop ang pagluto para ekstra ang kita.
5: Aray, sakit ng katawan ko.
6: May ekstrang panlaban dyan. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra. Now up to 3 times faster versus Alaksan FR. Extra bilis, extra galing. New Alaksan Extra. Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
8: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
9: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalaala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Ubo ng anak? Nakababahala? Baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsyambal po, nagfi-flex for Plemex.
11: Ang batang lagundi, Plemex!
12: Vitex Negundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
14: Jericho Rosales po, ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins, Liver Aid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liver Aid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins Liver Aid Pro.
15: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Protection at tulong sa atay? Liver Aid Pro. May Silymarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liver Aid Pro.
17: Bago lumabas ng bahay, ako at ang mga anak ko, plus sa ingat at protection. Payong? Check. Sunscreen? Check. E pagdating sa vitamin C, syempre, yung may plus din. Vitamin C plus zinc na nasa Gen C Plus. Maaring makatulong palakasin ang resistensya with proper diet and exercise. Katulad ng vitamin C, ang zinc ay isang antioxidant na may ginagampanan sa immune function ng ating katawan. Pinagsamang tibay with Gen C Plus. Mabibili for only 7 pesos and 50 centavos per capsule SRP sa mga leading drugstores nationwide. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Gen C Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Tuhod. Siko. Baywa.
18: Aray!
3: Paglaging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng

0: Arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na. Kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl method na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: This song is brought to you by Gen Z Plus, ang magkasangga para sa mas matibay na immunity, ascorbic acid, and zinc. Nasa Gen Z Plus yan.
0: That song was brought to you by Artrisin Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis, mag-Artrisin.

And that was Charlie Puth with Wiz Khalifa. See You Again. Yeah, and from the movie Furious or Furious 7 or The Fast and the Furious. Yeah, diba, if you have seen that film, the song was actually dedicated to one of them, one of the artists, the late Paul Walker. Yeah, napakaganda nung sino yun, na parang totoo. Pero sabi nga nila, Paul Walker daw has a brother and he was the one who portrayed the role of Paul Walker sa character ni Paul Walker dun sa movie na yon. Yan. At syempre, ito na. Kayo pa rin na nakikinig sa 1FM 96.1 Tarlac with Master Chinito. Kaya ito po yung aking payo po sa inyo, no? Sa lahat po ng mga nagmamadali sa buhay. Sabi nga natin, life is a marathon. Hindi ito, hindi nga lang ito, 100 meter sprint. Magkakaiba lang tayo ng oras kung paano tayo sisikat. Gaya na lamang po ng sili. Madaling tumubo or mabilis tumubo, pero madali rin naman siyang mamatay. Ang mangga, puno ng mangga, taon ang binibilang bago mamunga, pero kapag namunga naman, hitik na hitik at matamis. Kaya kapag ang tao, pinupol ka ng maraming problema at talagang ayaw na ayaw sa'yo, kinainggitan ka, kinainisan ka, isa lamang po yun na senyales na ikaw ay hitik na hitik, kundi sa swerte, hitik na hitik ka sa mga values na itinanim sa'yo ng iyong mga magulang. Diba? Kaya hindi ka lumalaban, kaya nalaman po ng bata na nangyari nun na nagbibisikleta, if you still remember that last week, no, yung pinatulan siya ng maliit sa kanya, isang cyclist, dyan po sa may MOA Seaside. Abay, hindi naman lalaban yung bata. Kumbaga, hinangaan pa siya. Pero sabi nga, hindi ko lang alam. Just want to make it clear kung that was the issue last year or a year ago pa. Pero siguro, I think bago lang naman siguro yun, di ba? Pero gaya nga ng sinabi ko, kapag ikaw ay hitik na hitik sa success or hitik na hitik sa values, talagang maraming kaing naiinggit sa'yo. Yan. Kaya kahit anong paninirang gawin sa'yo, laban lang. Sabi nga ni Nanay Rosemary Guevara Pacaman ng kuya po. Laban lang anak, sabi nga niya. Kaya maraming salamat po, Nay, for being our nanay. Ayan, ganun din sa aking mga nanay, mga Lindas Angels po. Salamat po for all the years na nakasama ko kayo. Gayunpaman, maraming salamat po. And still, you're tuning in to 1FM 96.1 Tarlac. More music, more hits. Dito lamang yan sa 1FM.

0: FM.
1: It's 2:30. This time check is brought to you by Sterling Insurance Company. Dito, insurance mo sigurado.
2: Time check brought to you by Artrisin Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artrisin.
3: Good news! Sa MLulier, walang interest ulit. First-time ML Quick Cash Loan customers, enjoy zero advance interest for the first month. May existing sangla sa ibang pawn shop? Ilipat na! At makuha rin ang same benefit. Available nationwide. Huwag palampasin. Hanggang August 16, 2026 lang. Per DTI FTE 256695 Series of 2026.
1: Don't get caught by this accident. Is your house insured? Be sure. Get insured. Get your fire insurance at Sterling Insurance Company. Dito, insurance mo sigurado. Visit us at the ground floor of Anita Building, Unit 3, Zamora Street, San Roque, Tarlac City, along ACECOM. With telephone number 628-1339. With service hub at Santo Domingo 1st, Capas, Tarlac. With telephone number 925-4822. Sterling Insurance Company. Incorporated.
4: Yolo Pascual po, sa ubo at hika, may Plemex 40 syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa, gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 lagundi and capsule. Basta lagundi, Plemex. Easy!
5: Vitex Degunduel is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex!
7: Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
8: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
9: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Tuhod, siko, baywa,
10: aray!
2: Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng Artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl method na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng Artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Jericho Rosales po, ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins, Liveraid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liveraid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins, Liveraid Pro.
12: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Protection at tulong sa atay? Liveraid Pro. May Silymarin, may multivitamins pa.
14: Liver up na tayo
13: with Liveraid Pro.
1: This song is brought to you by Sterling Insurance Company. Dito, insurance mo sigurado.
2: That song was brought to you by Artrisin Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artrisin.

0: And a little bit of Master Chinito quote for everyone. Ako, itong pinakihintay ng ating mga listeners, lalong-lalo ng mga estudyante na nagre-ready na sa kanilang college life or pagpasok ng kolehiyo ngayong parating ng Hulyo. Akalain mo, kay bilis ng araw, nakalahati na natin ang buwan ng Hunyo. Kaya ang iba naman, mga estudyante, ready-ready na, no? Ready-ready na. Nga ba sila talaga? Ngayon, yung iba naman yung mga elementary at mga second year, or not second year, but rather yung ating mga K-12 students, naku, mag-ready na po. At sa mga graduating po ng college, congratulations in advance. So here we go, sabi nga ni Master Chinito, ang tunay na yaman, mukhang kailangan ko to. Ang tunay na yaman ay yung peace of mind mo paghiga mo sa gabi. Yung nakakatulog ka ng mahimbing kasi alam mong wala kang tinatapakan tao para lang ikaw ay umangat. You are rich if you have a clean heart and a peaceful mind. Kaya smile ka na dyan. Bagay sa'yo. Uy, di ka parang ano yata yan eh. Note to self, yan. Parang note to self ko yata yan ngayon. Oo, para magkaroon tayo ng peace of mind, gusto nating lumaya, di ba? Sabi nga ni Freddie Mercury, I want to break free. Yan. Speaking of break free, nako, di ba, balitang-balita sa social media, dito sa Tarlac ay magkakaroon yata ng Pride. Tama ba? Pride March. Oo, hindi po Pride Chicken, it's Pride March po. Ayan, so mag-ready na po yung ating mga kafatid na kayo mga nasa community. Yan, mukhang this month is actually meant for you. And shoutout po kay Jane, kay Mary Jane Tumang ng San Pablo. At ganun din, may naghihintay kasi ng greetings. Oo. Shoutout po kay Romar Sabado muli sa ng Bayambang Pangasinan na nagdiriwang ng kanyang 18 anyos na kaarawan. Baka gusto mo ng ano, gusto mo magpa-deliver dito? Pwede na, hindi na ako choosy sa pizza. Hindi naman ako tama, hindi naman tayo maarte, oh. Pwede na. Hindi naman tayo kagwapuhan eh. Ba't tawag na mag-inarte, 'di ba? Kung hindi ka gwapo, huwag ka na mag-inarte. Ganun din kay best friend Cheryl, advanced golden girl birthday sa'yo. Naku, mayayari ako mamaya nito. Oh, sa lahat po ng mga nagdiriwang ng kanilang kaarawan, ngayong araw na nga, Tuesday, so choose to be happy, choose to smile. Kahit po meron ka pinagdadaanan, put yourself together, stay composed pa rin naman tayo, di ba? Ganun talaga. Ito ay paalala lamang po sa inyo na ang swerte, ginagawa yan ng masipag. Kaya huwag kang tatamad-tamad dyan. Pero ang peace of mind, pinipili yan araw-araw. Kaya stay safe lamang po kayo, stay blessed at i-share palagi ang good vibes. So more music, more hits dito lamang yan sa 1FM 96.1 Tarlac with Master Chinito. At ako'y magbabalik after a few minutes.
1: Uy! 1FM! Uy! 1FM!
2: It is now 2:45.
3: This time check is brought to you by
4: Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata.
5: Bilang tindera, non-stop ang pagluto para extra ang kita.
6: Aray! Sakit ng katawan ko!
7: May extra panlaban dyan. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na! New Alaksan Extra! Now up to 3 times faster versus Alaksan FR. Extra bilis, extra galing! New Alaksan Extra! Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
9: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
10: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalaala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Jericho Rosales po, ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins, Liveraid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liveraid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins Liveraid Pro.
12: Silimarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Protection at tulong sa atay? Liveraid Pro. May Silimarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liveraid Pro.
14: Bago lumabas ng bahay, ako at ang mga anak ko, plus sa ingat at proteksyon. Payong? Check. Sunscreen? Check. E pagdating sa vitamin C, syempre, yung may plus din. Vitamin C plus zinc na nasa Gen C Plus. Maaring makatulong palakasin ang resistensya with proper diet and exercise. Katulad ng vitamin C, ang zinc ay isang antioxidant na may ginagampanan sa immune function ng ating katawan. Pinagsamang tibay with Gen C Plus. Mabibili for only 7 pesos and 50 centavos per capsule SRP sa mga leading drugstores nationwide. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Gen C Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Tuhod. Siko. Baywa.
16: Aray!
15: Pag laging pasaan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na. Kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng arthritis yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng Artricin araw-araw. Mabibili ang Artricin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artricin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
17: Ubo ng anak, nakababahala, baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsiambal po, nagfi-flex for Plemex.
18: Pambatang lagundi, Plemex!
19: Vitex Negundo L is the generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
20: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
21: This song is brought to you by
22: Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata.
23: We

0: And that was Kyla. Hanggang ngayon, nakapag-transform na ba ang lahat? Umaasa ka, Gemini, na magta-transform ako. Pasensya na, hindi ako naka-makeup. Anyway, muli po kayo nakikinig sa 1FM 96.1 Tarlac. Sa huling 4 na minuto ng ating programang The Masters of the Universe with the Jack of All Trades, Master of None, Lumulusot sa Pader, Master Chinito. They already know why. Oo. Kaya happy birthday po sa lahat ng mga nagdiriwang. Ano ba naman yung isang ano? Alpha Doc Manokma. No, Kuya Jojo. Oo. Ganyan pa man eh. Sana po enjoy your special day. And wish you all the best. Sabi nga nila eh, kung gusto nyo mag-wish para sa ano na, para sa bansa na natin. Oh, wag na tayong maging selfish. Ganun din sana i-wish din natin yung kalagayan ng ating mga kapatid dyan po sa may Mindanao nung mga nakaraang lindol. At ganun din kahapon, nagkaroon din daw yata ng lindol. Was it 5.8 kung di ako nagkakamali? Yeah. So shoutout po pala kay King, kay Sir King Chan, ganun din sa Batch 96 ng Bayanihan Institute at ganun din sa FEU. Yan, MASCOM students or MASCOM graduates, Batch 2000 to 2002, ang PWU at ganun din ang AUF. Shoutout po sa inyong lahat. Ganun din sa mga estudyante ng Tarlac State University. And kay Nick Suliman, thank you anak for tuning in. Kayo pa rin ay nakikinig sa ating programa. Yun nga lang, syempre, ilang minutong tumbling na lamang po. Yan. And shoutout din po kay Coach Apps at kay Tere. Ganun din kay Fiona at kay Benedict. Ganun din sa ating mga masisipag na drivers natin, mga tricycle drivers, ang mga San Pascual Toda. Nakakalimutan kong batiin ang aking mga tatay. Yan. O yan, diba? So, minsan po, Gemini, pasyal ka ulit dito. We'll have a one-on-one conversation sa ating programang Masters of the Universe. Yan, shoutout po sa lahat ng mga doktor. Ganun din kay Doc Francis Muria. Yan, ang aking kaibigan na doktor na ngayon na hindi ko lang alam kung is it Makati or Taguig. Yan, sa aking mga kaibigan naman dyan sa may Fairview, Quezon City, kay Fritz Gutierrez at sa kanyang pamilya, kay Leonardo Setosta ng Quiapo, Manila, kay Buboy Cruz. Yan, Buboy Cruz ng Quezon City Project 6 po, kay Katon Ying Restaurant dyan po sa may Visayas Avenue. Hello po sa inyo, maraming salamat. Teacher Ellen, hello po, thank you for follow, thank you for watching. Yan, you caught me a while ago, di ba? Anyway, that wasn't orchestrated, it was really true. Oo. Shoutout din po sa mga pasyente ng Talon General Hospital. Yan. Sir Jomar at kay Sir Brian Yakitan naman ng National University dyan po sa may Clark, Pampanga. And before I go, ika nga natin, ito na ang aking payo po sa inyo. Yan. Sabi nga natin, be kind to yourself. Tayo yung pinakamalupit na kritiko ng sarili natin. Kung paano mo i-comfort ang best friend mo, kapag down siya, dapat ganun ka rin sa sarili mo. You're doing the best you can with what you have. Pati, pat lang. Oo, pat mo lang yung shoulder. Siyempre, minsan kung wala magpa-pat sa'yo, ikaw na lang. Tapakin mo ang iyong balikat at sabihin mong, Master Chinito, proud ako sa'yo. Or, I'm proud of yourself. I'm proud. Proud ako sa sarili ko. Ayan, kakayanin natin to. And the bottom line here is, life isn't about waiting for the storm to pass. It's about learning how to dance in the rain. Or sa madaling salita, laban lang. Enjoyin ang ride at huwag kalimutang ngumiti. Muli po ako si Master Chinito sa kanyang programa Masters of the Universe at ako'y magbabalik bukas sa aking programa. Muli, dito lamang sa 1FM 96.1 Tarlac. Paalam everyone.
1: This is your only one. Your only one. Your only one. Buong Pilipinas, isa lang ang pinakikinggan. 1FM.
2: Number one.

0: This is your only one. 1FM.
1: It is now 3 o'clock. Time check brought to you by BW's Super Bake Shop.
2: This time check is brought to you by
3: Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata.
4: Good news! Sa MLear, walang interest ulit. First time ML Quick Cash Loan customers, enjoy zero advance interest for the first month. May existing sangla sa ibang pawn shop? Ilipat na! At makuha rin ang same benefit. Available nationwide. Huwag palampasin. Hanggang August 16, 2026 lang. Per DTI FTE 256695, series of 2026.
5: Summer's here, KaBW. Sunshine, fun, and delicious treats await. Step into adventure with BW's Super Bake Shop. For every 250 pesos purchase, get a scratch card, win instant freebies, discounts, or be one of 10 lucky winners of the Clark Safari Grand Tour for three. Enjoy your bread, scratch your card, and imagine exploring the safari lions, giraffes, and playful monkeys ready to say hi. Make this summer unforgettable with BW's Super Bake Shop in Park. Partnership with Clark Safari Adventure Park and Zoo.
6: Sa lahat ng mga kasapi at tagatangkilik ng Terelcoa na hindi pa nakakabayad ng kanilang monthly bill, ay pinapaiwan na magbayad sa pinakamalapit na tanggapan upang makaiwas sa disconnection at karagdagang singil tulad ng reconnection fee or surcharge. Ang pagputol sa serbisyo ng inyong kuryente ay isasagawa kapag ito ay lubag pa sa itinakdang 10 araw na palugit mula sa pagkakatanggap ng statement of account. Inihingi din po namin ang inyong tulong sa pamamagitan ng pagsusumbong sa mga nagnanakaw ng kuryente. Kawalan ito hindi lamang sa Terelcoa kundi maging sa inyo. Sinasaad sa Republic Act 7832 na maaaring mabilanggo at magmulta ang sinumang mahuling nagnanakaw ng kuryente. Ang paalalang ito ay hatid sa inyo ng Terelcoa.
7: Bilang tindera, non-stop ang pagluto para ekstrang kita.
8: Aray! Sakit ng katawan ko!
9: May ekstrang panlaban dyan! Ang kilala mong Alaksan, extra galing na! New Alaksan Extra! Now up to 3 times faster versus Alaksan FR. Extra bilis! Extra galing! New Alaksan Extra! Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
1: This next song is being sponsored by BW's Super Bake Shop.
2: This song is brought to you by
3: Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata.

0: Too much, too little, too late from 7. 1FM. 1FM.
1: It is now 3:15. This time check is brought to you by Sterling Insurance Company. Dito, insurance mo sigurado.
2: This time check is brought to you by Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
3: Bilang tindera, non-stop ang pagluto para extra ang kita.
4: Aray, sakit ng katawan ko.
5: May extra panlaban dyan. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra. Now up to 3 times faster versus Alaksan FR. Extra bilis, extra galing. New Alaksan Extra. Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
1: Accident may happen to you. Are you insured? Be sure. Get insured. Get your personal accident insurance at Sterling Insurance. Dito, insurance mo sigurado. Visit us at the ground floor of Anita Building, Unit 3, Zamora Street, San Roque, Tarlac City, along ASCOM with telephone number 628-1339. With Service Hub at Santo Domingo 1st, Capas, Tarlac with telephone number 925-4822. Sterling Insurance Company Incorporated.
7: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
8: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Ubo ng anak? Nakababahala? Baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsyambal po, nagfi-flex for Plemex.
10: Pambatang lagundi, Plemex!
11: Vitex Negundo L is the generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
12: Tuhod! Siko! Baywa!
13: Aray!
12: Pag laging pasaan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na. Kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng arthritis yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng arthritis araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: 96.1.
1: This song is brought to you by Sterling Insurance Company. Dito, insurance mo sigurado.
2: This song is brought to you by Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex! Plemex!

0: Jason's Bihon. No chemicals and no preservatives. All natural.
1: Tuhod. Siko. Baywa.
2: Aray!
1: Paglaging pasaan ang sakit sa kasukasuan. Sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na. Kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng arthritis yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng Artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Piolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex 40 syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 lagundi and capsule. Basta lagundi, Plemex. Easy.
4: Vitex Degunduel is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex.
6: Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo. Life.

0: This is your only one FM.
1: 96.1.
0: One lang yan.

0: mama mo.
1: Ang ubo at hika, hindi na pinatatanggal. Ilabas ang ginhawa. Plemex 40 Capsule. Ang Plemex 40 Capsule ay gawa sa natural na lagundi. Tumutunaw at nagpapalabas ng plema. At dahil nasa blister pack, madaling bitbitin. Easy to carry, easy to drink. Piol Pascual po, pa easy-easy dahil may Plemex 40 Capsule. Basta lagundi, Plemex!
2: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
4: Bago lumabas ng bahay, ako at ang mga anak ko, plus sa ingat at proteksyon. Payong? Check! Sunscreen? Check! E pagdating sa vitamin C, syempre, yung may plus din. Vitamin C plus zinc na nasa Gen C Plus. Maaring makatulong palakasin ang resistensya with proper diet and exercise. Katulad ng vitamin C, ang zinc ay isang antioxidant na may ginagampanan sa immune function ng ating katawan. Pinagsamang tibay with Gen C Plus. Mabibili for only 7 pesos and 50 centavos per capsule SRP sa mga leading drugstores nationwide. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Gen C Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Tuhod. Siko. Baywa.
6: Aray!
5: Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na. Kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng arthritis yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng arthritis araw-araw. Mabibili ang Artisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Ubo ng anak? Nakababahala? Baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsyambal po! Nagfi-flex for Plemex.
8: Ang batang lagundi, Plemex!
9: Vitex Negundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
11: 96.1 FM. This song is brought to you by Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang panghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex!
5: That song was brought to you by Artrisin Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis, mag-Artrisin.

0: get your Super Sulit Sarap Goodies in BW's Super Bake Shop. Available in 7-Eleven stores and over 60 stores in Luzon and Metro Manila.
1: Piolo Pascual po, sa ubo at hika, may Plemex 40 syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa, gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 Lagundi and Capsule. Basta Lagundi, Plemex. Easy.
2: Vitex Degunduel is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta Lagundi, Plemex.
4: Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
5: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
6: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Bilang tindera, non-stop ang pagluto para extra ang kita.
8: Aray, sakit ng katawan ko.
9: May ekstrang panlaban dyan. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra. Now up to 3 times faster versus Alaksan FR. Extra bilis, extra galing. New Alaksan Extra. Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
11: Bago lumabas ng bahay, ako at ang mga anak ko, plus sa ingat at proteksyon. Payong? Check. Sunscreen? Check. E pagdating sa vitamin C, syempre, yung may plus din. Vitamin C plus zinc na nasa Gen C Plus. Maaring makatulong palakasin ang resistensya with proper diet and exercise. Katulad ng vitamin C, ang zinc ay isang antioxidant na may ginagampanan sa immune function ng ating katawan. Pinagsamang tibay with Gen C Plus. Mabibili for only 7 pesos and 50 centavos per capsule SRP sa mga leading drugstores nationwide. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Gen C Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
12: More music.
0: This next song is being sponsored by BW's Super Bake Shop.
13: This song is brought to you by
14: Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata.

0: Jason's Bihon, no chemicals and no preservatives, all natural.
1: Bilang tindera, non-stop ang pagluto para extra ang kita.
2: Aray, sakit ng katawan ko.
3: May ekstrang panlaban dyan. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra. Now up to 3 times faster versus Alaksan FR. Extra bilis, extra galing. New Alaksan Extra. Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
5: Ang ubo at hika, hindi na pinatatanggal. Ilabas ang ginhawa. Plemex 40 Capsule. Ang Plemex 40 Capsule ay gawa sa natural na labundi. Tumutunaw at nagpapalabas ng plema. At dahil nasa blister pack, madaling bitbitin. Easy to carry, easy to drink. Piol Pascual po, but easy-easy dahil may Plemex 40 Capsule. Basta labundi, Plemex!
6: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta Lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
8: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
9: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Tuhod, siko, baywang.
11: Aray!
10: Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl method na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: You are tuned in to 96.1 DWXT-FM in Tarlac.
0: This next song is being sponsored by Jason's Bihon. No chemicals and no preservatives. All natural.
1: This song is brought to you by Gen C Plus. Ang magkasangga para sa mas matibay na immunity. Ascorbic acid and zinc. Nasa Gen C Plus yan.

0: Yolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex 40 syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 lagundi and capsule. Basta lagundi, Plemex. Easy.
1: Vitex Degunduel is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex. Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
3: Jericho Rosales po. Ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins Liveraid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liveraid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins Liveraid Pro.
4: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Protection at tulong sa atay?
6: Liveraid Pro.
5: May Silymarin, may multivitamins pa.
6: Liver up na tayo
5: with Liveraid Pro.
7: Tuhod. Siko. Baywa.
8: Aray!
7: Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na. Kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl method na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: 1 FM.
10: This song is brought to you by Liveraid Pro.
11: May Silymarin na,
10: may multivitamins pa.
11: Yan ang Liveraid Pro.
10: Tulong sa pangangalagan ng atay.
11: Liver up na tayo
10: with Liveraid Pro.
7: That song was brought to you by Artrisin Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artrisin.

0: Drink responsibly.
1: Cheers to Dad's Day. Make this day more special with Novelino, my wine and only.
2: Nagsalun at mitinti lang nga nata anak mo.
3: Ay no, malagsakit na't lang dahi ta.
4: At ti ubing nga aglang lang nga nasalun at ket mabalin lata nga maadaan ti immunity gap. Sakbay nga agsakit, iunamon ti mang patumar ti Celine Plus. Tumultulong nga punwen ti vitamin C ken zinc. Tulong tapno protektado nga inaldaw.
5: Help stop immunity gap with proper diet and exercise. Mag Celine Plus, araw-araw.
6: Unilab quality yan.
7: Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Celine Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Ang bata mukhang healthy. Baka may immunity gap na. Help stop immunity gap. Mag Celine Plus, araw-araw.
9: Ubo ng anak, nakababahala. Baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsyambal po, nagpiflex for Plemex.
10: Ang batang lagundi, Plemex!
7: Vitex Negundo L is the generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Mommies, aga panagad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
12: Pabili nga nito.
13: Mare, bumalik na sakit? Binat na yan pag may lagnat. Sakit ng ulo at katawan. Sa binat at sabay-sabay na sakit.
14: Rexido Forte!
15: Mas bilis banat sa apat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
6: Unilab quality yan.
15: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexido Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Rexido Forte, mas bilis banat sa apat.
17: One FM.
1: Song brought to you by Novelino. Parod with special with Novelino, my wine and only.

0: Matibay. Gen C Plus, ang magkasangga para sa mas matibay na immunity. Ascorbic acid and zinc. Nasa Gen C Plus yan.
1: This time check is brought to you by
2: Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata.
3: Gamer, Dudu Panalo at magka-premyo Raffle Primo Season 4. Narito ang mga prizes na pwedeng mapanalunan. 20 winners of 20,000 pesos. Consolation prizes, 100 winners of 1,000 pesos. At ang grand prize winner ay mananalo ng kalahating milyong piso. Heto pa, itutudo na talaga dahil ang isang lucky store partner natin mag-uwi din ng 100,000 pesos. J-Mar, Todo Panalo at magka-premyo Raffle Primo Season 4. Over 1 million pesos worth of prizes ang ipamimigay. Itudo na ang pagsali. Submission of entries is until May 3, 2026 per DOH FDA CDRR Permit Number 0023 Series of 2026. Para sa iba pang mga detalye ng pagsali, makinig sa programang Kasangga at Kalusugan.
4: Kabanan, expect something new.
5: To enjoy Asian Seafood Cuisine Bar and Restaurant Sopo Pining on June 21. Serving you only the best and mouth-watering selection of Asian seafood cuisine in the heart of Tarlac City na swak sa panlasa, pasok sa bulsa, at tiyak na babalik-balik ka. Try our special Guandong spare rib salt and pepper, patating tumit style, fried fish fillet Thailand sauce, yam chow, pork siomai, and a lot more. Get your cravings satisfied. Ayain na ang barkada at pamilya and enjoy a great dining experience only at Twinjoy Asian Seafood Cuisine Bar and Restaurant. Located along Bypass Road, Fairlane Subdivision, San Vicente, Tarlac City. Open 9 a.m. to 10 p.m. Twinjoy Asian Seafood Cuisine Bar and Restaurant also accepts in-house and outside catering services for up to 150 packs. Call 0929-580-8053. Sa Twin Joy, siguradong enjoy!
0: Bago lumabas ng bahay, ako at ang mga anak ko, plus sa ingat at proteksyon. Payong? Check! Sunscreen? Check! E pagdating sa vitamin C, syempre, yung may plus din. Vitamin C plus zinc na nasa Gen C Plus. Maaring makatulong palakasin ang resistensya with proper diet and exercise. Katulad ng vitamin C, ang zinc ay isang antioxidant na may ginagampanan sa immune function ng ating katawan. Pinagsamang tibay with Gen C Plus. Mabibili for only 7 pesos and 50 centavos per capsule SRP sa mga leading drugstores nationwide. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Gen C Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Ang ubo at hika, hindi na pinatatanggal. Ilabas ang ginhawa. Plemex 40 Capsule. Ang Plemex 40 Capsule ay gawa sa natural na labundi. Tumutunaw at nagpapalabas ng plema. At dahil nasa blister pack, madaling bitbitin. Easy to carry. Easy to drink. Piolo Pascual po. Pa-easy-easy dahil may Plemex 40 Capsule. Basta labundi, Plemex!
7: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta Lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
9: Bilang tindera, non-stop ang pagluto para extra ang kita.
10: Aray! Sakit ng katawan ko!
11: May ekstrang panlaban dyan! Ang kilala mong Alaksan, extra galing na! New Alaksan Extra! Now up to 3 times faster versus Alaksan FR. Extra bilis! Extra galing! New Alaksan Extra! Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra!
0: This song is brought to you by Gen C Plus, ang magkasangga para sa mas matibay na immunity, ascorbic acid, and zinc. Nasa Gen C Plus yan.
1: This song is brought to you by
2: Optin Lutein Capsule.
1: Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata.

0: 1FM.
1: It's 5:30.
2: This time check is brought to you by Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
3: This time check is brought to you by Liver Aid Pro.
4: May silima rin na?
3: May multivitamins pa?
4: Yan ang Liver Aid Pro.
3: Tulog sa pangangalagan ng atay?
4: Liver up na tayo
3: with Liver Aid Pro.
5: Ubo ng anak? Nakababahala? Baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsiambal po, nagpiflex for Plemex.
6: Pambatang lagundi, Plemex!
7: Vitex Negundo L is the generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex! Plemex!

0: Jason's Bihon. No chemicals and no preservatives. All natural.
1: Jericho Rosales po. Ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins, Liveraid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liveraid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins, Liveraid Pro.
2: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Protection at tulong sa atay? Liveraid Pro. May Silymarin, may multivitamins pa.
4: Liver up na tayo
3: with Liveraid Pro.
5: Tuhod. Siko. Baywa.
6: Aray!
5: Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na. Kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng artrisin araw-araw. Mabibili ang artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: 1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-
4: Pilipinas. Agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
3: This song is brought to you by Liveride Pro.
6: May silimarin na,
3: may multivitamins pa.
6: Yan ang Liveride Pro.
3: Tulog sa pangangalagan ng atay.
6: Liver up na tayo
3: with Liveride Pro.

0: yaman mo.
1: Jericho Rosales po. Ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins Liveraid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liveraid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins Liveraid Pro.
2: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Protection at tulong sa atay? Liveraid Pro. May Silymarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liveraid Pro.
4: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
5: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Senmig Light. A beer that's refreshing. The taste of life. The feel of life. Light. Anytime, anywhere.
7: Drink light, live light, sounding light.
8: Drink responsibly.
9: Bilang tindera, non-stop ang pagluto para extra ang kita.
10: Aray, sakit ng katawan ko.
11: May ekstrang panlaban dyan. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra. Now up to 3 times faster versus Alaksan FR. Extra bilis, extra galing. New Alaksan Extra. Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
13: This song is brought to you by Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang panghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex!
12: This song is brought to you by Alaksan Extra. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.

0: This is your only one. 1FM.
1: It's 6 o'clock.
2: This time check is being sponsored by Rexidol Forte. Bilis banat sa apat.
3: Nagsalong admitente lang nga na taanak mo.
4: Ay no, managsakit na't lang dahil ta.
5: At ti ubing nga aglang lang nga nasalon at ket mabalin lata nga maadaan ti immunity gap. Sakbay nga agsakit, iunamon ti Mang Patomar ti Celine Plus. Tumultulong nga punwen ti vitamin C ken zinc. Tulong tapno protektado nga inaldaw. Help stop immunity gap with proper diet and exercise. Mag Celine Plus, araw-araw.
6: Unilab quality yan.
7: Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Celine Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Ang bata mukhang healthy. Baka may immunity gap na. Help stop immunity gap. Mag Celine Plus, araw-araw.
9: Kapili nga nito.
10: Mahal naman. 20 na lang.
9: Kino nga nito.
11: Mare, bumalik na sakit? Binat na yan pag may lagnat. Sakit ng ulo at katawan. Sa binat at sabay-sabay na sakit.
12: Rexidol Forte.
13: Bilis banat sa apat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
6: Unilab quality yan.
13: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Rexidol Forte. Mas bilis banat sa apat.
15: Ubo ng anak? Nakababahala? Baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata. Peace of mind para kay mommy. Camille Pratsyambal po. Nagfi-flex for Plemex.
16: Ang batang lagundi, Plemex!
7: Vitex Negundo L is the generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
17: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
18: Kmart, Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Premal Season 4. Napakadaling sumali. Ilagay ang nabiling proof of purchase sa isang legal size white envelope. Sa likod ng empty box carton o malinis na papel, isulat ang title ng promo, pangalan, address, contact number, pangalan ng tindahan kung saan nabili ang produkto at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entry sa mga participating stores, groceries, drug stores, at radio stations na malapit sa inyong lugar. Deadline for submission of entries is May 3, 2026. Over 1 million pesos worth of prizes ang ipamimigay. J-Mart, Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Premo Season 4. Itudo na ang pagsali per DOH FDA CDRR Permit Number 0023 Series of 2026.
19: Para sa iba pang mga detalye ng pagsali, makinig sa programang Kasangga at Kalusugan.
1: 1 FM. Song being sponsored by Rexidol Forte, Bilis Banat sa Apat.

0: 1FM. 1FM.
1: It's 6:15.
2: This time check is brought to you by Gen C Plus. Ang magkasangga para sa mas matibay na immunity. Ascorbic acid and zinc. Nasa Gen C Plus yan.
3: Ang tinig ni Tatay Rolando, 83 years old.
4: Rolando, ito lang po. Taga Mindoro po la. Kahit mga 83 na taon.
5: Kumusta naman ang pakiramdam sa pag-iinom ng ating rice coffee?
4: Ay, nakakalakas ko eh, boy, ng katawan. Nakapagtabas na ako, kuya boy, sa mga pinapil.
5: Ano ba po yung mga nagbago sa inyong kalusugan? Simula na kayo po uminom ng ating rice coffee, Tatay Rolando, 83 years old.
4: Ay, nawawala na yung aking sakit sa bayawang, sa binti. At magaling na akong tumulog.
6: Oh, ano pang hinihintay mo?
7: Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
8: Jericho Rosales po, ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins Liver Aid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liver Aid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins Liver Aid Pro.
9: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Protection at tulong sa atay? Liver Aid Pro. May Silymarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liver Aid Pro.
11: Piolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex 40 syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 lagundi and capsule. Basta lagundi, Plemex. Easy.
12: Vitex Degunduel is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex.
14: Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
15: Pabili nga ito.
16: Mare, bumalik na sakit? Binat na yan pag may lagnat. Sakit ng ulo at katawan. Sa binat at sabay-sabay na sakit.
17: Rexy!
18: Bilis banat sa apat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
19: Unilab quality yan.
18: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexadol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
19: Rexadol Forte, mas bilis banat sa apat.
2: This song is brought to you by Gen C Plus. Ang magkasangga para sa mas matibay na immunity. Ascorbic acid and zinc. Nasa Gen C Plus yan.
19: This song is brought to you by Watermark. Sarap maging mom.

0: 1FM.
1: It's 7 o'clock.
2: This time check is brought to you by Alaksan Extra. Ang kilalamong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. No Alaksan Extra.
3: This time check is brought to you by Celine Plus Syrup. Ang batang mukhang healthy, baka may immunity gap na. Help stop immunity gap, mag-Celine Plus araw-araw.
4: Bilang tindera, non-stop ang pagluto para extra ang kita.
5: Aray, sakit ng katawan ko.
6: May ekstrang panlaban dyan. Ang kilalamong Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra. Now up to 3 times faster versus Alaksan FR. Extra bilis, extra galing. New Alaksan Extra. Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ang kilalamong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
7: Nagsalong admitin tila nga na taanak mo.
8: Ay no, managsakit na't lang dahil ito.
9: Ay! Ti ubing nga aglang langa nga nasalon at ket mabalin lata nga maadaan ti immunity gap. Sakbay nga agsakit, iunamon ti mang patumar ti Celine Plus. Tumultulong nga punwen ti vitamin C ken zinc. Tulong tapno protektado nga inaldaw.
10: Help stop immunity gap with proper diet and exercise. Mag Celine Plus, araw-araw.
11: Unilab quality yan.
12: Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Celine Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Ang batang mukhang healthy, baka may immunity gap na. Help stop immunity gap, mag Celine Plus, araw-araw.
13: Ubo ng anak, nakababahala, baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsiambal po, nagfi-flex for Plemex.
14: Ang batang lagundi, Plemex!
12: Vitex Negundo L is the generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!

0: This is your only one. 1FM.
1: It's 7:15.
2: This time check is being sponsored by Rexidol Forte. Bilis banat sa apat.
3: This time check is brought to you by Liverate Pro.
4: May silima rin na?
3: May multivitamins pa?
4: Yan, ang Liverate Pro.
3: Tulong sa pangangalagan ng atay?
4: Liver up na tayo
3: with Liverate Pro.
5: Ang ubo at hika, hindi na pinatatanggal. Ilabas ang ginhawa. Plemex Forte Capsule. Ang Plemex Forte Capsule ay gawa sa natural na lagundi. Tumutunaw at nagpapalabas ng plema. At dahil nasa blister pack, madaling bitbitin. Easy to carry. Easy to drink. Piyol Pascual po. Pa-easy-easy dahil may Plemex Forte Capsule. Basta lagundi, Plemex!
6: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex!
8: Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
9: Pabili nga nito.
10: Mare! Bumalik na sakit? Binat na yan pag may lagnat. Sakit ng ulo at katawan. Sa Binat at sa

0: 1FM.
1: Ang sumusunod ay isang bayad na pagsasahing papawid. Ang mga opinyon at kuro-kuro ay pawang sa tagapagsalita lamang at hindi nauugnay sa pamunuan at makawani ng himpilang ito.
2: Mga impormasyong pangkalusugan, testimonyal patotoo ng ating mga kababayang pwedeng maging kasagutan sa matagal nang iniindang karamdaman. Kasama din ang batian, minsan may kulitan, at kung minsan may kantahan. Layunin kayo po ay gabayan at samahan upang mapagtagumpayan ang inyo po namang karamdaman. Walang bibitaw, sama-sama tayo, walang iwan. Halin at ating pakinggan ang programa Tagumpay sa Kalusugan. Ating kilalanin ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee for Tinid 1 Plus 1. Ito'y binubuo ng 15 sangkap na herbal gaya ng spirulina, agaricus mushroom, Korean ginseng, stevia at iba pa. Tumutulong para i-enhance ang iyong sexual desires. Tumutulong gawing normal ang hypertension. Tumutulong na ma-regulate ang blood sugar level. Tumutulong ma-dissolve ang mga tumor gaya ng myoma. Tumutulong mapababa ang risk ng pagkakaroon ng breast and prostate cancer. Tumutulong sa pagbibigay ng ginhawa sa mga tinatamaan ng arthritis. Tumutulong din sa pag-iwas sa mga skin diseases gaya ng psoriasis. Tumutulong din na makontrol ang pag-develop ng liver cirrhosis, HEPA A, HEPA B, pati na ang fatty liver. Tumutulong din sa pagtanggal ng kidney stones at gallbladder stones. Tumutulong din magpababa ng timbang at marami pang ibang benepisyong pangkalusugan. Dito sa atin sa Quezon, mabibili na ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 sa mga butika, pharmacy, drugstores, tindahan at mga grocery stores. Basta't laging tatandaan,
3: R-I-S-E,
2: R-I-S-E, Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Nasa kulay dilaw na karton. Ugaliin din ang pakikinig ng programa Tagumpay sa Kalusugan Nationwide. Nationwide. Alam niyo ba kung anong trending ngayon? Yung sabon na todo na ang benefits, tipid pa sa bulsa. Introducing ang bagong Rice 4-in-1 Premium Glow Soap, ang sikreto ng kutis na blooming. Pinagsama-sama sa iisang sabon. Kojic para sa linaw, gluta para sa kintab, papaya para sa kinis, at carrot para sa healthy glow. Plus, puno pa ng herbal ingredients tulad ng coconut oil at sunflower oil para sa healthy skin. Ang Rice 4-in-1 Soap, tanggal ang dumi, moisturize pa ang balat. Available na sa lahat ng leading drugstores at supermarkets sa inyong mga lugar. Hanapin ang Rice 4-in-1 Premium Glow Soap para sa kutis na blooming at healthy. Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Glow na todo sa presyong abot kaya. Kaya ano pang hinihintay nyo? Bili na! Layunin ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 sa bawat Filipino ay magbigay ng isang dekalidad na produktong kape na hindi lamang nagbibigay ng masarap na lasa, kundi naglalayong magbigay rin ng mga benepisyo sa kalusugan. Ito ay isang inobasyon sa tradisyonal na kape na sinasabayan ng iba't ibang aktibong sangkap na may positibong epekto sa katawan sa pamamagitan ng pagbibigay ng produkto na nag-aambag sa pangkalahatang kalusugan. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 ay sumusuporta sa mga Filipino na maging malusog at aktibo sa kadilampan pang araw-araw na buhay. Sa pamamagitan ng pagkakaroon ng maraming sangkap na naglalayong mapalago ang ating immune system, magdulot ng enerhiya, naglalayon sa malusog na balat, malusog na puso, at iba pang aspeto ng kalusugan. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 ay naglalayong tumulong sa bawat Filipino na maabot ang kanilang layunin na magkaroon ng malusog na pangangatawan at positibong buhay. Ang kupunan ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 ay umaasa na sa pamamagitan ng produktong ito, ang kanilang mga suki ay matutulungan nilang maabot ang kanilang pinaka mahusay na estado ng kalusugan at kasiyahan. Ito na ang programa Tagumpay sa Kalusugan Nationwide. Sa bayang napapakinggan sa iba't ibang himpila ng radyo sa buong Pilipinas. Sa buong Pilipinas. Layuning maibahagi ang kagalingang hatid ng Rice Herbal Products. Testimonya, patotoo, karanasan, maging mga katanungan sa pag-iinom at paggamit ng Rice Herbal Products. Ito na ang inyong lingkod at ang inyong kaagapay sa kalusugan, Kuya Boy!

Yes, mga kaibigan, magandang kalusugan pong muli sa kanilang lahat. Siyempre, welcome na naman sa ating balado dun ng tagumpay sa Kalusugan Nationwide. Napapakinggan Luzon, Visayas at Mindanao. Sa ba't ibang himpilan ng mga radyo sa buong Pilipinas, maging sa ating mo namang Facebook account, Rice Brand. San man dako buhay ng Pilipinas naroon, mga kaibigan, tara na. Tayo po'y magkwentuhan na naman muli sa ating po naman palado doon. Hatid dyan sa atin ang ating po naman ipinagmamalaking Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Rice Plus Herbal Capsule Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. At syempre pa, mga kaibigan, ang ating po naman Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. San man dako po kayo ng Pilipinas naroon, tara na. Kwentuhan na po tayo, mga kaibigan, sa ating po namang programa.

Tawag po ninyo ang inyo po namang mga kwento dito po naman sa ating programa. At ang inyo pong mga katanungan, nang sa gayon ay ating po namang mapag-usapan lahat po naman ng mga nais po ninyong ibahagi dito po naman sa ating programa. Mga kwento po ninyo. At dyan po'y pag-uusapan po natin lahat, mga kaibigan.

Tawag po sa ating namang numero 0969-226-9623, mga kaibigan. Ang ating po namang numerong pwedeng-pwede po ninyong tawagan.

at kay Nanay Puring ng Cadiz City, Negros Occidental. Kung nakikinig po kayo ngayon, Nanay Puring, yung atin po namang nakausap. Nanay Puring dyan po sa Cadiz City, Negros. Meron na po tayo dyan ng pwede nating mabilhan ng ating rice coffee. Nanay Puring, dyan po sa Cadiz City, sa Butika de San Francisco and Roy Anthony Pharmacy. Nanay Puring, sana nakikinig ka po ngayon at sa lahat po ng mga taga Cadiz, Cadiz City, Negros Occidental. Available po yung ating rice coffee dyan po naman sa Butika de San Francisco at sa Roy Anthony Pharmacy. Kaya po naman kay Nanay Puring at sa lahat po ng mga taga-Cadiz, meron na po kayo dyan ng ating rice coffee. Yan po yung sinabi po sa atin ng ating po naman mga deliveries na dyan po sa Cadiz City, Negros Occidental. Dyan po tayo makabibili po naman sa Butika de San Francisco at sa Roy Anthony Pharmacy. Hindi nyo na kailangan pumunta po ng ibang lugar para po naman makabili ng ating rice coffee. Nanay Puring, at sa lahat ng mga taga Cadiz City, meron na po dyan sa inyong lugar ng ating po namang rice coffee. Dyan po sa Butika de San Francisco at sa Roy Anthony Pharmacy. Tawag po kayo mga kaibigan sa ating po namang programa. (0969-226-9623) yung ating po namang numero mga kaibigan. Kung meron po kayong katanungan at mga kwento dito po sa ating programa, i-tawag nyo na po yan sa ating purang palatuntunan.

Siyempre pa mga kaibigan, available na din po yung ating po namang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1 sa mga butika, mga pharmacy, mga drugstores, tindahan, grocery stores. Diyan po sa inyong mga lugar, mga kaibigan. Itawag niyo po yan dito po sa ating programa ang inyo po naman mga kwento.

0: At syempre mga kaibigan, ang ating mo namang Grice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Hindi lang po yan pampagising, pampalakas at pampaganda po ng inyo po namang pangkalahatang kalusugan. Yung ating po namang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. At hindi lang po isa mga kaibigan, hindi rin lang po 10 kundi 25 iba't ibang herbal ingredients po ang matatagpuan. Ang benepisyo pong makukuha po natin sa pag-iinom po naman ng ating po namang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Pinagsama-sama po para bigyan tayo ng pinakamabisang tulong po na kailangan po ng ating po namang katawan. Mula po yan sa mga kilalang mga herbal na subok na po ng panahon. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1, mga kaibigan, ay may natural na paraan para labanan po ang iba't ibang uri ng karamdaman. Nakakatulong po ito sa pagpapalakas ng ating po namang resistensya. Nakakatulong po para mapabuti po yung sirkulasyon ng ating po namang dugo. Nagpapagaan po ng pakiramdam at nagbibigay po ng sapat na lakas sa buong maghapon po natin. Kaya yung araw-araw po natin pag-iinom ng ating po namang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1 ay malaking tulong po sa ating po namang kalusugan, mga kaibigan. At ang pinakamaganda pa rito, mga kaibigan, napakasarap po nito. Hindi mo po mararamdaman na umiinom ka ng herbal, mga kaibigan. Parang ordinaryong napakasarap na kape lang po ito, mga kaibigan. Pero punong-puno po naman ng sustansya. Sa isang tasa lang po ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1, makukuha po natin yung tulong sa maraming karaniwang hina at karamdaman po ng ating katawan. Pinapalakas po nito yung katawan laban po sa sakit. Ito po'y may natural at ligtas sa pangmatagalang paggamit po nito, mga kaibigan, at siguradong kasiya-siya sa ating po namang panlasa. Eto, may caller tayo sa linya. Hello, magandang kalusugan po.
1: Hello po.
0: Yes po, magandang kalusugan. Sino po sila?
1: Hello po, hello, Kuya Boy, si Melanie po. Presidente po sa Sara, Iloilo.
0: Sa Sara, Iloilo. Okay po. Nanay, ilang taon na po kayo, Nanay Melanie?
1: 57 na po.
0: 57. Umiinom na po ng rice coffee?
1: Opo, Kuya Boy. Nakabili na kami sa Shopee lang kami nagbili. Wala man kasi dito yung sa mga boutique. Wala man din.
0: Wala po dyan sa Sara Iloilo ng ating rice coffee?
1: Wala po.
0: Nalibot nyo na po ba? Nalibot nyo na po ba yung mga butika dyan? Wala talaga?
1: Dito sa Sara sa amin, wala talaga eh, Kuya, naikot na.
0: Naikot na ninyo, wala talaga sa lahat po ng mga butika. Sige po, at pansamantala, nakabili na po kayo sa Shopee.
1: Opo, mga 10 box na nabili namin.
0: Naka-10 box na po kayo sa Shopee, okay. At umiinom na po kayo nito. Sige po, hayaan po ninyo nanay at sasabihin po natin sa atin po ng mga deliveries na madalhan din po dyan. Sa Sara, Iloilo. So nanay, kumusta naman po yung pakiramdam po ninyo simula nang nainom na kayo ng ating rice coffee, nanay?
1: Palagi kang natural lang, Kuya Boy, na palaging inantok, parang nantok palagi.
0: Isa po 'yon. Pero para hindi ka antok, nanay, uminom ka ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Yung 25-in-1 po, nanay, sa umaga mas maigi 'yon para hindi ka po antokin. Pero yung ating rice coffee po sa hapon at gabi niyo iinumin, maigi po 'yon. Parang ganun yung kombinasyon po, nanay.
1: Ay, ganun.
0: Yes, pwedeng-pwede po yun. Well, anyway, sa mga unang araw lang naman po yan, Nanay Melanie. Kasi, ibig sabihin lang po niyan, noong mga nakaraang panahon, kayo po ay kulang sa tulog at kulang po sa pahinga. So, ang ginagawa po ng ating rice coffee ay talagang bibigyan kayo ng magandang tulog niyan. Kaya nga po, nararamdaman niyo po yung pagkaantok. Dahil nga po, sa mga nakaraang panahon na kayo po ay... hindi pa nainom ng ating rice coffee, kulang kayo sa tulog. Ibig lang sabihin po, binibigyan kayo ng ating rice coffee ng pagkakataon po na makapagpahinga ng mahaba-habang oras. Totoo po ba, nanay, na nung mga nakaraang panahon, kayo po ay kulang sa tulog?
1: Opo, opo.
0: Oh, di ba?
1: Apat na araw, apat na oras lang yung tulog namin. Minsan lima.
0: Oh, correct. Eh, dapat po 8 hanggang 10 oras ang kumpletong tulog. Kung araw-araw po ninyong nagagawa yun na ganun lang na oras yung inyo po namang tulog, talagang manghihina po yung katawan po ninyo at magiging sanhi po yan ang paghina po ng inyong resistensya. Dahil nga po sa kulang kayo sa tulog, kaya matamlay yung pakiramdam po ninyo sa buong magapon. Kaya nga po nung kayo po'y uminom ng ating rice coffee, mararanasan po ninyo yan, yung pagiging antok dahil binibigyan kayo ng pagkakataon ng ating rice coffee na makuha po ninyo yung sapat at magandang tulog sa magdamag. Okay po. So, kailangan po ninyo yan, nanay. Pero kung gusto nyong gising na gising kayo sa umaga, yung pong ating rice coffee mix herbal coffee 25-in-1 ang iinumin po ninyo sa umaga kasi tinagurian po natin yun na strong and healthy rice coffee mix herbal coffee 25-in-1. Sa umaga yun yung iinumin po ninyo hanggang tanghali. O kaya pati sa hapon. Sa gabi, sa hapon naman at gabi, pwede nyong inumin na po yung ating 14-in-1+1. Pwede po yun. Try po ninyo, nanay. Kapag ano po, sasabihin ko rin po sa atin po namang mga deliveries na pati po yung ating 25-in-1 ay dalhin din po dyan sa inyo.
1: Sige po, mayroon pala po.
0: Yes, meron po tayong 25-in-1, nanay. Eh, napakainam. Yes, meron tayong 14-in-1+1, tsaka meron tayong 25-in-1. Dalawa po yan, nanay.
1: Dalawa po pala.
0: Yes.
1: Kasi 14-in-1 eh.
0: Yes, opo. Sige po, nanay, at hayaan po ninyo. At sasabihin ko rin po sa atin po namang mga deliveries na madalhan po dyan sa Sara ng atin po namang 25-in-1.
1: Opo, Kuya Boy.
0: Okay, nanay. Oh, basta ituloy-tuloy mo lang. Huwag mo yung puputulin yung pag-iinom ng ating rice coffee dahil malaki po yung maitutulong yan sa ating kalusugan. Mga nakailang buwan na po kayong inom ng ating rice coffee, nanay?
1: Wala pang isang buwan, Kuya Boy. Pero nakasampung box na kami nakabili namin.
0: Kasi very good.
1: Kasi dapat deliver 5 box.
0: Tama po.
1: Kaya yung 1,025 yung
0: medyo mahal-mahal. Oo, medyo mahal medyo sayang nung Anyway, kapag meron na po diyan at hayaan po ninyo at sasabihin ko po sa atin po naman mga deliveries nang sa gayon ay diyan na po kayo sa inyo at kumbaga yung excess na bayad yun na mismong produkto na lang natin ang babayaran po ninyo kasi pag sa online meron po yung shipping fee.
1: Opo, opo.
0: Diba? Opo. So, yung shipping fee, kung sakaling dyan na kayo makakabili, hindi na kayo magbabayad pa ng shipping fee. Dyan na kayo makakabili mm-hmm. mismo sa inyo. Okay po, nanay. Noted po yan. Sasabihin ko po sa ating mga deliveries yan. Okay po?
1: Okay po.
0: O, tapos pag
1: may... Kaya boy, may tatanong lang ako.
0: Go ahead sa'yo. Po. Sige po.
1: Ang ano ba, yung anak ko ba na 22 years old na, meron siyang waiter kasi yung thyroid niya.
0: Oo. Uh-huh.
1: May malaki-laki na din sa leg niya. Pwede ba yung...
0: Yes. Yes po, nanay. Marami na po yung mga kwento ng ating mga kababayan na meron pong goiter. Ang natulungan po ng ating rice coffee, basta tuloy-tuloy lang po yung pag-iinom po nito. Araw-araw lang din po.
1: Mm-hmm.
0: Painumin niyo po ng ating rice coffee, nanay. Simulan niyo na po ngayon. Dapat po tuloy-tuloy at makakatulong pong ng napakalaki ang ating rice coffee. Yes. Yes po, nanay. Marami na tayong mga testimonya niyan. Kung naririnig po ninyo, araw-araw yung ating programa, napakarami po niyan na nagpapatunay sa atin ng bisa at galing at tulong na naidudulot po naman ng ating rice coffee sa ganyang mga uring mga karamdaman.
1: Okay po. Salamat po.
0: Maraming salamat po, Nanay Melanie. Mabuhay po kayo. Salamat po
1: okay,
0: sa inyo.
1: Boy, boy.
0: Nanay Melanie. Nanay Melanie, po. pag meron na po dyan sa inyo ng ating rice coffee, yung ating 14-in-1+1, pati yung ating po namang 25-in-1, pati yung ating sabon. Kasi may sabon din tayo, Nanay. Dapat magamit
1: na.
0: Yes. Mm-mm. O pag meron na dyan, tawagan niyo po ako muli. Balitaan niyo ako. Okay po,
1: okay,
0: Nanay.
1: Boy, okay. Salamat.
0: Salamat, Nanay. God bless. Mag-iingat po kayo. Bye-bye. Salamat.
1: Sige
0: bye-bye.
1: Po, God bless din. Sige, bye-bye.

Tawag po ngayon mga kaibigan sa ating mo namang numero 0969-226. Tawag po, 0969-226-9623. Ang ating po namang numero mga kaibigan, pwedeng-pwede po ninyong tawagan sa ating po namang paladudunan mga kaibigan.

Siyempre pa mga kaibigan, sabi nga natin, sa mga hindi pa po nakakaalam ng ating po namang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Available na po yan sa mga butika, mga pharmacy, mga drugstores, tindahan, grocery stores sa inyo po namang mga lugar, mga kaibigan. Kaya para po naman sa malakas at malusog na pang-araw-araw po natin, Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1, mga kaibigan, ang pwede po ninyong simula na pag-iinom po, mga kaibigan, kasama ng ating po namang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 po, mga kaibigan. Tawag po ngayon sa ating po namang numero 0969-226-9623.

0: Kung may mga katanungan po, kung may mga nais po kayong ibahagi, ito na yung pagkakataon na yun, mga kaibigan. 0969-226-9623, mga kaibigan. Ito, may another caller tayo sa linya. Hello, magandang kalusugan po.
1: Kuya po!
0: Po!
1: Bakit hindi pala? Ganyan na pala. Pwede mo pa pinalagyan ng red coffee dito sa Bugo Argao, Kuya Bal.
0: Sa Bugo Argao? Okay po. Alright. Sige po. Pasensya. Bugo
1: Argao. Bugo Argao. O, dalawa lang ko na po, Kuya Bal. Hindi pa mo pa pinalagyan dito.
0: Opo. Ah, ayan. Kinakagalitan na ako talaga. Wait po. Teka lang po. Bugo Argao. Diyan po sa Bugo City. RML Pharmacy po. RML Pharmacy. RML Pharmacy, Bugo City.
1: RML?
0: Apo, RML.
1: Yan lang, wala, iba yan lang nagbagay ng rice coffee?
0: Yes po, nanay, nandyan po yung ating rice coffee sa Bugo City, RML Pharmacy.
1: Ah, kasi mo yan eh, Bugo City yan, hindi yan sa barang, yung Bugo City po. Barangay namin yan eh, yung ano pa, iba, yung pa namin, wala din.
0: RML nanay, ang binigay po sa akin, di ba, nagkausap na tayo dati. Sabi ko nga, pinagalitan nyo na ako. Sabi ko po dun sa mga deliveries, saan po ba natin mabibili ang ang rice coffee sa Bugo City? Kasi pinapagalitan na ako. Tapos nanay, ang sabi po nila sa akin, RML Pharmacy.
1: Hindi, yung Bugo po, barangay namin hindi yung city. Yung city, galing sa Bugo Argao. Babiyahe kasi sa kami ng dalawang oras.
0: Ang Bugo nanay, Bugo Argao.
1: Yung Bugo Argao po, barangay namin yun eh.
0: Barangay at ninyo.
1: At saka yung taon, yung bukak kasi barangay namin, mausahan na ang aming bayan.
0: Pero may Bugo City po nanay, meron pong Bugo City.
1: Walang city. Yung city na sa Bugo, barangay namin yun.
0: Okay, nanay. Sige po, sorry kung walang city. Sa Bugo, nanay, sa Bugo.
1: Ang barangay namin yung Bugo Argao.
0: Sa Bugo, nanay, ang nakalagay po dito, Bugo. Meron na sa Bugo, RML Pharmacy. Meron po bang RML Pharmacy dyan sa barangay po ninyo, sa bayan po ninyo?
1: Tingnan ko RML.
0: Apo, RML Pharmacy. Tingnan po ninyo, nanay, kung meron po ng dyan sa Bugo na RML Pharmacy, kasi nandyan daw, sabi po ng ating mga deliveries, nandyan daw yung ating rice coffee po.
1: Nagbagay na nasa barangay Bugo sa Argao, naglagay na ng rice coffee?
0: Bugo. Ang nakalagay po dito, nanay, Bugo, RML Pharmacy. Hanapin po ninyo, baka po may Bugo na ay may RML Pharmacy po diyan sa Bugo, doon po kayo pwedeng bumili ng ating rice coffee, nanay.
1: Okay.
0: Tapos, nanay, tapos tawagan niyo po ako muli pag nakuha po ninyo 'yon, nakabili na kayo, tawagan niyo po ako muli, nanay, ha?
1: Ganitong oras.
0: Ganitong oras din. Tapos, kung nakabili ka na, nanay, huwag mo na akong pagalitan.
1: Hindi, mama, yung ganyan. Ganyan naman talaga yung beses ko eh.
0: Okay.
1: Ganyan naman talaga yung pamasis yung namin dito Nanay,
0: sabi ko nga, okay lang na pagalitan nyo ako kung wala pa talaga. Pagalitan nyo ako kung wala pa talaga. Okay lang yon. Pero nanay, kapag nakabili na kayo dyan sa, RML. RML Pharmacy. Kung meron RML Pharmacy dyan sa Bugo, tawagan nyo po ako muli. Tapos huwag nyo na akong pagalitan.
1: Wala na po akong pantawag.
0: ganito na lang. Mag-text ka lang sa amin. Mag-text ka lang kahit isa. Kahit isa, mag-text ka lang. Kami yung tatawag sa'yo.
1: Kasi nag-text mo rin pa kang pantawag. Wala na, wala rin.
0: Okay.
1: Hindi
0: nanay, ganito na lang. Magpa-load ka lang kahit piso. Kahit piso lang. Kami yung tatawag.
1: Okay, pero makatext na yung piso.
0: Oo, makakatext na yung piso. I-text mo lang kami na. Sabihin mo, ako po si, ano nga po pangalan po ninyo?
1: Josephine po.
0: Ako po si Nanay Josephine ng Bogo. Gusto ko makausap si Kuya Boy. Hindi na po ako galit. Oh, po, kami po yung tatawag.
1: Okay, Kuya Boy.
0: Salamat. Nanay, thank you. Thank you very much po. Ah, basta po, Nanay, meron na daw po sa Bogo. Ah, try po ninyo. Kung wala pa rin po, sasabihin ko ulit sa ating mga deliveries.
1: Sige po, pupunta ko mamaya kasi malapit ang sa Bogo sa aking bahay.
0: Ah, sige po. Salamat, Nanay Josephine. Mabuhay po. Yes. Thank you, Nanay. Salamat. Salamat po. Bye-bye po, Nanay.
1: Okay.
0: Thank you.
1: Okay, bye-bye.
0: Thank you po very much. Ayan po si Nanay Josephine ng Bogo Argao. Ayan. Ako, nakakatuwa talaga itong mga ano natin, mga nanay at tatay natin. Salamat po sa inyo. Natutuwa po kami dyan sa mga ganyan. Thank you very much po sa inyo. Sabi ko nga, kahit pagalitan niyo po ako, okay lang kung wala pa po talaga dyan sa inyo. At ako naman po ay makikiusap at ipa-follow up nang ipa-follow up ko po ito sa ating po naman mga deliveries. Nako, wala na po pala tayong oras. Tagpas na naman tayo. Maraming salamat hanggang sa muli na magsasama-sama po natin sa ating palatuntunin tagumpay sa kalusugan nationwide. Sa ngalan po ng ating mga kasamahan, mga punong abala, si Kuya Boy po naman ang inyong lingkod. Lagi po namin sinasabi dito ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Masarap na. Healthy po. Maraming salamat. Bye-bye! Ingat! God bless!
2: Ang nakaraang palatuntunan ay isang bayad na pagsasahim papawid. Ang mga opinyon at kuro-kuro ay pawang sa tagapagsalita lamang at hindi nauugnay sa pamunuan at mga kawaninang himpilang ito.
3: Uy! 1FM! Uy! 1FM!
4: This is your only one. Your only one. Your only one. Buong Pilipinas, isa lang.
3: Ang pinakikinggan.
4: 1FM!

0: Ibig ko ang Pilipinas, aking lupang sinilangan, tahanan ng aking lahi.
1: Inukupkup ako at tinutulungang maging malakas, masipag at marangal.
2: Dahil mahal ko ang Pilipinas, diringgin ko ang pag-

0: papromo kasi baka mamaya kayo pala ang isa sa siswertihin na manalo ha dito sa ating JMR Todo Panalo. Sapagkat unang-una, sabi nga nila, swertihan din. Pero bakit hindi po natin sabayan, ha? Malay mo, tayo pala siswertihin. Ganyan lang po yan, mga kasangga. Pag o kayong tamarin, ha? Lahat ng taong tinatamad, abay, napakahirap umasinsuhan eh. Pero kung tayo po'y masipag, tayo po ay magaling or matyaga na makipag-sapalaran. Katulad po ng inyong lingkod, ay sino ba naman si Kasanggang Injumar? Galing lang po yan sa pagiging magsasaka. Pero hindi natin tinatatwa na tayo isang marunong magtanim ng palay, marunong magbukid, at marunong magkopra. Ano? Yan po'y pinagdaanan nating lahat, mga kasangga. Kaya nagtataka kayo, bakit nasa radyo ako? Dahil ako po ay hindi tumigil na makipagsapalaran, hindi tumigil magsikap, hindi tumigil humingi sa poong lumikha ng para sa akin. Ito po yun, mga kasangga, ano? Ito po yun ang ating hinihiling sa poong lumikha. Ito pong naging buhay po natin ngayon sapagkat hindi po naman ako tumitigil magpakahirap. Kaya dapat tayo nagpapakahirap din para, sabi nga, lumapit ang kailangan nating swerte rin, honey. Kailangan po natin yun, mga kasangga. Lahat dapat nagsisikap. Hindi basta lang may kailangan, andyan na, hindi po yun. Pinagsisikapan po yun, mga kasangga. Kaya sa ating mga tagapakinig, gusto ba niyong manalo ng grand prize dito po sa ating JMR Todo Panalo at magka-premio raffle promo season 4? Gusto ba niyong magkaroon ng 500,000 pesos? Tapos yung ating drugstore na binilhan ng ating produkto ay mananalo ng 100,000 piso? Masama pa ba yun? Tapos yung 20 katao na maswerte pwedeng manalo ng tig 20,000 pesos. 20 katao po yun, mga kasangga. Tapos tigwa 1,000 pesos ang 100 na kataong mananalo sa JMR Todo Panalo at magka-premio raffle promo. Anong gagawin? Yung mga pinagbalatan ninyo, inyo pong isali yan, mga kasangga. Sayang naman. Bonus na ito. May nananalo po dito, ha? Baka hindi nyo alam. Talagang wala kaming papromo na hindi nanalo. Lahat po'y nananalo yan. Nakikita po yan. Napapanood pala. Tsaka napapakinggan dito sa radio. Ipi-play po kung sino mga nanalo, honey. Pero tuloy po tayo, ha? By ano, kailan bang ating paraffle? Parang August ba yan? Aba, hindi na po masama yun. Malapit na. Kaya dapat sumali na po tayo. Mag-a-update na lang po tayo. Doon po sa plugin, pakinggan po natin yung tama. Ano? Yung ipi-play ngayon ni Kasanggang Arvin, pakinggan po natin. Ano? At kailangan i-record po natin sa cellphone para malaman natin paano diskarte, paano tayo tataya. Sabi nga, paano tayo sasali. Lagi pakinggan yung ating plugging sa JMR Todo Panalo at magka-premium raffle promo. Pagkatapos po ng aking intro, ano, ay inyo pong pakinggan yung ating plugging para po sa JMR Todo Panalo at magka-premium raffle promo season 4. Ano? Ako po ang inyong lingkod. Uy, nakalimutan ko mga parents kong minamahal sa mga nagmiminsahe. 0933-214-5288. 0918-277-7788. Maraming salamat po sa inyong pagpapadala ng positibong mensahe sa programa Kasanggat Kalusugan, mga natutulungan ng ating dekalidad na produkto ng JMR Herbs Incorporated. Thank you po na marami. Ako po ang inyong lingkod. Walang iba kundi si Kasanggang Injumar Camonyas. Hayaan po ninyong kayo aking paglingkuran.
1: Mga kasangga, akala nyo tapos na?
2: Aba,
1: hindi pa!
2: Dahil ang

0: Magka-premyo Raffle Premo Season 4 Extended!
1: Oo!
2: Tamang narinig ninyo!
0: Mas pinahaba!
2: Mas pinabongga!
0: Mas maraming pagkakataon para manalo ng mga pa-premyong siguradong magpapasaya sa inyo! 20 winners ng tag 20,000 pesos! 100 consolation prize winners ng tag 1,000 pesos! At siyempre, ang grand prize!
2: Isang maswerteng mananalo ng 500,000 pesos!
0: At hindi lang yan,
2: may isang lucky
0: store partner pang mag-uwi ng 100,000 pesos. Kaya't huwag palampasin dahil extended na,
2: mas marami pang araw,
0: mas marami pang entries,
2: mas marami pang chances
0: para maging winner.
2: Para sa official date ng Grand Raffle Draw at iba pang detalye,
0: tutok lang sa inyong paboritong radio station,
2: sa programang Kasangga at Kalusugan
0: at sa Mark Cafe Official Facebook page.
2: J-Mar,
0: todo panalo at magka-premyo Raffle Premo Season 4.

0: Marcomanias. Marcomanias. Balik po tayo sa programang Kasanggat Kalusugan. Good morning sa ating lahat, mga suki, mga tagapakinig. Ito naman sa programang Kasanggat Kalusugan. Maraming salamat po mga parents ko. Ano po? At nawa po'y kayo'y palaging malusog sa pagkonsumo ng ating mga mabibisang produkto ng Gemma Herbs Incorporated. Yung ating mga nagmiminsahi po, magandang umaga po sa atin lahat. Basta't ang atin pong numero hindi nagbabago. Dalawa po yung ating ginagamit, mga parents kong minamahal, ang 0933214528 at ito pong 0918-277-7788. Yan, madaling tandaan po yan mga parents ko. So ayon po sa nagpadala sa atin ng mensahe mula naman sa 5722. Hello po, Kasanggang Injimar Camonias. Maraming salamat po sa inyo. Ako po ay isang yung masugid na tagapakinig sa programang Kasanggat Kalusugan. Lagi ko rin pong napapakinggan ang aking pangalan dito po sa himpilan na aking pinakikinggan ang istasyon na kung saan malakas po dito sa aming lugar sa Tayabas City. Yun, magandang umaga po sa mga taga-Tayabas. At maraming salamat po sa inyo. Ang totoo po niyan, ako po ay nag-i-endorso ng inyong produkto sa aking mga kababayan, mga kaibigan, mga magulangin, sapagkat napatunayan ko po na ang produkto ng GMR Herbs Incorporated ay napakabuti para sa aking kalusugan. At yan po talaga ang nagdugsong sa aking buhay. Alam nyo naman, Kasanggang Injimar, ako po ay maraming naging karamdaman. Subalit nang ako po ay makapakinig sa inyong programa, ang mga produkto po nyo lahat ko ay sinubukan, ay talaga namang napakahusay, napaka-effective. Kaya hindi po ako nag-atubili na ito po'y ipamalita sa aking mga kabayan dito sa Tayabas City, sapagkat totoo ang produkto ninyo. Kaya maraming salamat po sa inyo. Napakahusay po ng inyong Mark Stevia. Ito po ang aking itinatamis dito po sa aking mga inumin, sapagkat napag-aralan ko po na research na napakagaling po ng Mark Stevia. Yan po pala ay isang uring halaman na pwedeng mapakinabangan ng mga taong may mga sakit na hindi na kailangan kumonsumo ng maraming asukal sa mga kakanin at inumin. Mark Stevia, salamat po ah. At ito pong produkto niyong Mark Cafe, katulad ng Mark Cafe Brown Rice, at ito pong Mark Cafe 5-in-1 Plus 1, ito pong kaunahan yung produkto since 2011 nung ilabas po ito sa pharmacy. Ito po agad ang aking pinuntahan, sapagkat marami pong nagtatanong sa radyo kung saan po mabibili, at napaka-interesado po nila, kaya ako'y naging isa rin sa naging interesado po sa produkto ninyo. Katulad po ng inyong Mark Cafe na talagang napakabisa, tapos yung inyong Marchokong napakasarap, ay wala nang iba ako natikman na Marchoko o ng ibang tsokolate, kundi ang Marchoko po ay talagang napatunayan na napakagaling, lalo na po yung mga herbs na sangkap po nito o sangkap po nito. So yun po ang aking mga produktong paborito sa inyo. Tapos yung pong ginagamit ko ngayon na lumabas sa merkado pa rin, ang mahusay na herbal soap, ang gandang natural. Yun, ang aking sinasabon sa aking pangatawan, paghihilamos, ay talaga namang wala kayong produktong inilabas na hindi mahusay. Lahat po ay ako'y nasiyahan sa inyong produkto. At talaga namang napakahusay. Tapos yung inyong Mark Capsule, yan po talaga ay tinutumar ko araw-araw. Tapos yung pamalit ko, yung vitamin C na 500 mg. Talaga namang napaka-ginhawa, napakaganda sa katawan. Ako po'y napoprotektahan sa ating sa aking katawan. Napakagaling po ng mga produkto po ninyo. So, Mark Choco po talaga naman ay number one po din sa akin. Napakasarap. Tapos, yan po. At ako'y masaya. Simula na pong magkaroon ng produktong Mark Cafe, Mark Capsule, at yung iba po po ninyong mga produkto, lahat po ay sinusubukan ko. Kaya Kasanggang Injimar, maraming salamat po at wishing you a good health, mind and soul. Enjoy! Kasanggang Injimar, sa iyong mga ginagawa na pagpapalusog sa aming mga parents, thank you po ng marami. At sana po ay kayo'y magpatuloy sa paglilingkod. At yan po na may pansin po namin kung papaano po kayo tumutulong sa inyong mga tagapakinig at mga kumukonsumo ng inyong produkto. Maraming salamat, Kasanggang Injimar. Ako po si Nanay Maricho ng Tayabas City, Tayabas, Quezon. Ayun, maraming salamat, Nanay Maricho. Thank you po ng marami sa inyo. Nawa po'y lagi kayong malusog. Ayun, isa po yan sa nagpadala ng mensahe po sa ating programang Kasanggat Kalusugan. Halin pa dito, ito po, mula po sa 6781, magandang umaga Kasangga at Kalusugan, Kasanggang Injimar. Sa lahat po na tumatangkilik ng inyong produkto, good morning. At ako po ay humihigop ng masarap, masustansya ang inyong produktong Mark Cafe 5 in 1 plus 1 coffee mix sa mga oras na ito. Ako po si Tatay Noli Lugnat ng Buwak Marinduque na inyong tagapakinig araw-araw, walang tigil. Maraming salamat, Kasanggang Injimar Camonias. Nawa po kayo'y isa rin sa maging malusog. Kami po ay nagiging malusog dahil po sa inyo. Maraming salamat po. God bless po sa inyo. Yan po mga Kasangga, nagbigay sa atin ng ilang mga mensahe na positibo at nakatutulong sa ating mga tagapakinig. Maraming salamat, Nanay Maricho. Maraming salamat, Tatay Noli Lugdat. At nawa po kayo maglusog dyan sa bahagi po naman ng Buwak Marinduque at Tayaba City. Thank you. And huwag po kayong mag-atubili. Ang numero po natin, 0933-214-5288 at 0918-277-7788. Magandang umaga, malusog na umaga sa ating mga tagapakinig.
1: J-Mar, Tudo Paralo at Magka-Premio Raffle Promo Season 4. Over 1 million pesos worth of prizes ang ipamimigay. Narito na ang mga proofs of purchase na pwedeng gamitin para makasali. One top box of Mark Cafe 5-in-1 plus 1 coffee mix. Isang entry na. One top box of Mark Cafe 10-in-1 plus 1 with brown rice extract. Isang entry na. One top box of Mark Juice 9-in-1 plus 1 drink mix. One top box of Mark Choco 9-in-1 plus 1 drink mix. One empty box carton of Mark Stevia Leaf extract. Isang entry na. Two empty boxes carton of Gandang Natural herbal soaps in any variant. Isang entry na. One empty blister pack of Mark Cup Capsule. Isang entry na. Two empty blister packs of Mark Capsule Herbal Extract Blend. Isang entry na. Two empty blister packs of Mark C Ascorbic Acid plus Zinc. Isang entry na. Magpadala ng maraming entries para mas malaki ang tsansang manalo. J-Mar, Todo Panalo at Magka Premio Raffle Promo Season 4. Itudo na ang pagsali per DOA FDA CDRR permit number 0023 series of 2026. Para sa iba pang mga detalye ng pagsali, makinig sa programang Kasangga at Kalusugan.
2: Ang vitamin C ay napakahalaga sa ating katawan. Pakinggan si Kuya Seth Mandia.
3: Ako po si Seth Mandia, Barangay Bilipado, Gumaca, Quezon.
0: Ano pong produkto ng Gemma Herbs Incorporated ang inyo pong kinukonsumo?
3: Yun pong vitamin C, Ascomec, yung vitamin katulong sa akin ng Marcy, gawa yung mild stroke, lubas po ang katuwan ko yung nakapag-kuna po ako sa bukid, nakapag-trabaho, gumanda na po ang pakiramdam ko. Tapos lahat ng produkto nyo, sinubukan ko. Opo. Yung markapsul, markapi, saka yung choco. Sinatawagan ko po yung mga kapabayan ko dito sa Gumaca na kumusumo na rin ng Marcy kasi maganda ito sa katawan.
2: Ang Marcy, ascorbic acid plus zinc at iba pang produkto ng Gemma Herbs Incorporated ay mabibili na sa inyong mga suking grocery, supermarkets, butika, drugstores dito sa ating lugar.
4: 1, 2, 3, go! Hey Dad! Hey Dad!
5: Daddy!
6: Papa!
7: Ama!
6: Tatay!
2: Magkakaiba man ang tawag natin sa kanila, alam kong hindi natin sila makakalimutang batiin ngayong Father's Day.
4: Happy Father's Day, Dada!
2: Mapagmahal,
7: responsable,
2: masipag, dapat at matatag,
7: makadiyos at mabuting gabay.
2: Saludo kami sa inyo, mga tatay, ang haligi ng aming tahanan.
8: Happy Father's Day!
2: Ang pagbating ito ay mula sa tahanan ng Gemma Herbs Incorporated.
4: I love you, Papa.
0: Yan po mga kasanggang kabuuan ng ating programa Kasanggat Kalusugan para po sa ating mga parents. Huwag natin pong kalilimutan, ha. Mayroon po tayong mahusay na sabon sa ating pangatawan, sa ating mukha. Narito po yung tatlong variants, ang ating gandang natural, skin whitening soap, green papaya at may kasama pang calamansi extract mga parents kong minamahal. Ito po ay tumitimbang ng 135 grams ang isang piraso ng sabon. Magandang sabon po ito, export quality. Tapos mayroon tayong isang skin whitening soap na hinog na papaya, sinamahan ng tawas at sinamahan naman ng turmeric mga parents kong minamahal. Maganda po yung sabon, hinog na papaya, mahusay na mga sabon ng Gemma Herbs Incorporated. At habang tayo po ay nagtatapos ng ating programa Kasanggat Kalusugan, pagkatapos po nito, pwede na kayong maghilamos, maligo, at kung kayo po may pupuntahan, sige lang po, mag-iingat po kayo sa inyong patutunguhan mga parents kong minamahal. Ano? Yung sa mga nakaligo na, ha, bukas na uli. At yung isang magandang sabon natin, Germ Fighting Action, ito pong mayroong guava, mayroong neem plant extract, ito po ay mahusay na klaseng sabon sa mga pangangati. Germ Fighting Action, ang mga sabon po ng Gemma Herbs Incorporated, ang pangalan na Gandang Natural, mga parents kong minamahal. Gandang Natural Herbal Soap para po sa ating pagsasaayos ng ating kutis, ng ating balat, mga parents kong minamahal.

0: happy birthday sa mga kasangga natin nagbe-birthday sa araw na ito. At dito po naman sa mga nagdaraos ng anibersaryo ng kasal, happy anniversary. Sa mga may karamdaman po, tayo po ay laging dumalangin sa pong lumikha ng tayo po ay gumaling. At syempre naman sa bahaging technical, nariyan po naman si kasanggang Hernan Uribe para naman sa FB Live. At dito naman sa kasanggang news update, nariyan si kasanggang Arvin Riquez para naman sa ating pananadiksik, pagsadiksik. Ay ito pong ating kasanggang James Banyaga ng Baguio City. Ako po naman ang inyong lingkod mga kasangga, walang iba ako di si kasanggang Injumar Camonias. Dito naman sa nag-iisang programa, ang programang nakapagpapalusog sa atin, ang programang Kasangga at Kalusugan. I love you all.
1: Kasangga at Kalusugan, maraming maraming salamat sa inyong pagsubaybay. Kasangga at Kalusugan, tungo sa isang malusog at responsableng mamamayan.
2: This is your only one. Your only one.
1: Your only one.
2: Buong Pilipinas, isa lang ang pinakikinggan. 1FM.
3: Number one.

0: Good morning. It is now 6 o'clock.
1: Time check brought to you by Mark Cafe.
2: This time check is brought to you by Liverate Pro.
3: May silima rin na?
2: May multivitamins pa?
3: Yan, ang Liverate Pro.
2: Tulog sa pangangalaga ng atay?
3: Liver up na tayo.
2: With Liverate Pro.
4: This time check is brought to you by Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
5: Time check brought to you by Artrisine Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artrisine.
6: Bilang tindera, non-stop ang pagluto para ekstra ang kita.
7: Aray, sakit ng katawan ko.
8: May ekstrang panlaban dyan. Ang kilala mong Alaksan, ekstra galing na. New Alaksan Extra. Now up to 3 times faster versus Alaksan FR. Ekstra bilis, ekstra galing. New Alaksan Extra. Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. No Alaksan Extra.
10: Every morning should be a good morning. Pakinggan si Alfredo Villarun.
11: Alfredo Catalo Villarun, 63 years old, taga Davao, Santiago, Ilocos. Ako po ay tricycle driver. Madalas namininom ng Mark Cafe Brown Rice 10-in-1. Dahil sa pag-inom ng Mark Cafe Brown Rice, nigla din ang aking pakiramdam.
10: Ang Mark Cafe 10-in-1 plus 1 with Brown Rice Extra ay mabibili na sa pinakamalapit na grocery, supermarkets, at butika na malapit dito sa ating lugar.
5: Tuhod, siko, baywa,
12: aray!
5: Paglaging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng Artrisine yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng Artrisine araw-araw. Mabibili ang Artrisine sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisine ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Bilang tindera, non-stop ang pagluto para ekstra ang kita.
7: Aray, sakit ng katawan ko.
8: May ekstrang panlaban dyan. Ang kilala mong Alaksan, ekstra galing na. New Alaksan Extra. Now up to 3 times faster versus Alaksan FR. Ekstra bilis, ekstra galing. New Alaksan Extra. Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. No Alaksan Extra.
13: Jmar, Tudo Paralo at Magka-Premio Raffle Promo Season 4. Over 1 million pesos worth of prizes ang ipamimigay. Narito na ang mga proofs of purchase na pwedeng gamitin para makasali. One top box of Mark Cafe 5-in-1 plus 1 coffee mix. Isang entry na. One top box of Mark Cafe 10-in-1 plus 1 with brown rice extract. Isang entry na. One top box of Mark Juice 9-in-1 plus 1 drink mix. One top box of Mark Choco 9-in-1 plus 1 drink mix. One empty box carton of Mark Stevia Leaf Extract. Isang entry na. Two empty boxes carton of Gandang Natural Herbal Soaps in any variant. Isang entry na. One empty blister pack of Mark Cap Capsule. Isang entry na. Two empty blister packs of Mark Capsule Herbal Extract Blend. Isang entry na. Two empty blister packs of Mark C Ascorbic Acid Plus Zinc. Isang entry na. Magpadala ng maraming entries para mas malaki ang chansang manalo. Jmar Todo Panalo at Magka Premio Raffle Promo Season 4. Itudo na ang pagsali. Submission of entries is until May 3, 2026 per DOH FDA CDRR Permit Number 0023 Series of 2026.
10: Para sa iba pang mga detalye ng pagsali, makinig sa programang Kasangga at Kalusugan.
14: Alam niyo ba kung anong trending ngayon? Yung sabon, natodo na ang benefits. Tipid pa sa bulsa.
15: Introducing ang bagong Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Ang sikreto ng kutis na blooming. Pinagsama-sama sa iisang sabon. Kojic para sa linaw. Gluta para sa kintab. Papaya para sa kinis. At carrot para sa healthy glow. Plus, puno pa ng herbal ingredients tulad ng coconut oil at sunflower oil para sa healthy skin. Ang Rice 4-in-1 Soap, tanggal ang dumi. Moisturize pa ang balat. Available na sa lahat ng leading drugstores at supermarkets sa inyong mga lugar. Hanapin ang Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Soap para sa kutis na blooming at healthy. Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Glow na todo sa presyong abot kaya. Kaya ano pang hinihintay nyo? Bili na!
5: tuhod, siko, baywa.
12: Aray!
5: Paglaging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng arthritis niyan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng arthritis araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
16: Good news para sa ating mga TEI customers. Maaari na magbayad ng mga TEI bills online at iba pang billing partners. Available na ang pagbabayad ng bills sa BDO Online Banking, EasyPay, GCash at PayMaya. Patatagpuan ang inyong account ID sa itaas na kaliwang bahagi ng inyong statement of account sa ilalim ng billing address portion. Ito ang inyong kakailanganin upang makapagbayad sa mga nasabing billing partners. Para sa anumang katanungan, huwag magatubiling magtanong sa TEI sa pamagitan ng messenger o kaya ay tumawag sa 606-1834 o kaya naman mag-email sa cwd@tiph.com. Maraming salamat po.
17: Sipol dito, sipol doon. Lahat ay napapalingon.
18: Saan? Sa radyo.
17: Sa pagratsyada ng isang maginoo pero medyo.
18: Ano daw?
17: Narito na ang DJ na nakakaaliw at nakakaaliw.

Gusto mo ba ang Pinoy feels? Iba pang Pinoy ang kumanta. Bawat kanta, may dating. May kwento ang musikang Pilipino. Every Wednesday sa 1FM 96.1.

0: song was brought to you by Artrisin Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis? Mag-Artrisin.
1: J-Mar, Tudo Paralo at Magka-Premio Raffle Promo Season 4. Over 1 million pesos worth of prizes ang ipamimigay. Narito na ang mga proofs of purchase na pwedeng gamitin para makasali. One top box of Mark Cafe 5-in-1 plus 1 coffee mix. Isang entry na. One top box of Mark Cafe 10-in-1 plus 1 with brown rice extract. Isang entry na. One top box of Mark Juice 9-in-1 plus 1 drink mix. One top box of Mark Choco 9-in-1 plus 1 drink mix. One empty box carton of Mark Stevia Leaf Extract. Isang entry na. Two empty boxes carton of Gandang Natural Herbal Soaps in any variant. Isang entry na. One empty blister pack of Mark Up Capsule. Isang entry na. Two empty blister pack of Mark Capsule Herbal Extract Blend. Isang entry na. Two empty blister packs of Mark C Ascorbic Acid plus Zinc. Isang entry na. Magpadala ng maraming entries para mas malaki ang chansang manalo. J-Mar, Todo Panalo at Magka Premio Raffle Promo Season 4. Itudo na ang pagsali. Submission of entries is until May 3, 2026 per DOH FDA CDRR Permit Number 0023 Series of 2026. Para sa iba pang mga detalye ng pagsali, makinig sa programang Kasangga at Kalusugan.
2: Looking for a new dining experience? Come and explore the flavors of Asian and Chinese cuisine at Lucky Chan Chinese Filipino Restaurant. Our cozy atmosphere and attentive service make dining with us a truly unforgettable experience. Whether you're in the mood for a romantic night out or a family dinner, Lucky Chan is the perfect place to discover new tastes and enjoy a sumptuous food. Come and celebrate your special occasion with Lucky Chan. We can accommodate up to 500 pax, located at MacArthur Highway, Digtasan, Tarlac City. For inquiries and reservations, you can call us at Tarlac Main Branch 045-982-3883, 0917-514-3651, 0920-946-5482. Kamiling Branch 0981-725-3794, 0981-541-1343. Come and explore the flavors at Lucky Chan.
3: Sipunin ka ba at laging pagod? Narito si Ate Catalina Gusilatar.
4: Ako po ay si Catalina Gusilatar sa Barangay Bubuen and Santa Quezon po. Nakatulong po sa akin ang Maxi Vitamin C. Dahil po ako po'y sipunin, tapos po'y ako lakay po'y nahihina, ay nang mag-take po ako ng Maxi Vitamin C. Tumakas po ang aking katawan. Hindi na po ako sipunin at saka po ako'y nakakatrabaho na. Yun po sir, lumakas po ang aking katawan.
5: Ganun na po kayo katagal kumukonsumo nito?
4: Mga 2 years na po sir, mga nakikinig, subukan din po ninyo mag-try po ng Maxi Vitamin C. Kakalakas po ng katawan. Hindi na po ako sipunin. Natulog po ng Maxi, ako po ay masigla, malakas sa araw-araw.
1: Ang Mark C, Ascorbic Acid Plus Zinc
3: ay mabibili na sa pinakamalapit na butika drugstores dito sa ating lugar.
6: Sa lahat ng mga kasapi at tagatangkilik ng Terelcoa na hindi pa nakakabayad ng kanilang monthly bill, ay pinapayuhan na magbayad sa pinakamalapit na tanggapan upang makaiwas sa disconnection at karagdagang singil tulad ng reconnection fee or surcharge. Ang pagputol sa serbisyo ng inyong kuryente ay isasagawa kapag ito ay lumagpas sa itinakdang 10 araw na palugit mula sa pagkakatanggap ng statement of account. Hinihingi din po namin ang inyong tulong sa pamamagitan ng pagsusumbong sa mga nagnanakaw ng kuryente. Kawalan ito hindi lamang sa Terelcoa kundi maging sa inyo. Sinasaad sa Republic Act 7832 na maaaring mabilanggo at magmulta ang sinumang mahuling nagnanakaw ng kuryente. Ang paalalang ito ay hatid sa inyo ng Terelcoa.
7: Kabanan, expect something new.
8: Dwinchoy Asian Seafood Cuisine Bar and Restaurant, Sopo Pining on June 21. Serving you only the best and mouth-watering selection of Asian seafood cuisine in the heart of Tarlac City na swak sa panlasa, pasok sa bulsa at iyak na babalik-balikan. Try our special Guandong spare rib salt and pepper, patating two meat style, fried fish fillet Thailand sauce, yam chow, pork siomai, and a lot more. Get your cravings satisfied. Ayain na ang barkada at pamilya and enjoy a great dining experience only at Twin Joy Asian Seafood Cuisine Bar and Restaurant. Located along Bypass Road, Fairlane Subdivision, San Vicente, Tarlac City. Open 9 a.m. to 10 p.m. Twin Joy Asian Seafood Cuisine Bar and Restaurant also accepts outside catering services for up to 150 pax. Call 0929-580-8053. Sa Twin Joy, siguradong enjoy!
9: Rico Mambo.
10: Rico Mambo.
11: 1 OPM Wednesday. 1 OPM Wednesday. Right here on 1FM 96.1.

Jomo Loriano right there, son, called Kape Tayo. Nagkape ka ba na? Or nagkape ka na ba? On 1FM, you're with Rico sa ating program na OPM Wednesday. Here's saying hello, good morning to each and everyone sa mga kawanhan natin. Tune into our program. San man hulupalop dito sa Luzon. Anytime soon, tayo po'y maririnig na nationwide. Ang programa ni Rico, maririnig na sa buong Pilipinas. Eddie, wow! Give me a message sa ating text line o kaya naman PM lamang mga kawan para sa inyong mga greetings and requests. Gandang umaga kay Menchi ng Panampunan. Maya-maya play natin yung song ninyo ha. Moving on with this next track, wrapping up my first hour with you. Sending from Masculados. Same group who gave you that song, Jumbo Hot Dog. Baby, angkas na sa 1FM. Good morning!

0: Drink responsibly.
1: Cheers to Dad's Day. Make this day more special with Novelino, my wine and only.
2: Pakinggan ang kwentong tagumpay ni Tatay Jeffrey, 39 years old, ng North Cotabato sa kanyang naging karamdaman na colon cancer.
3: Kung po sa pagtatay ng dugo, ano pa po yung pakiramdam po ng isang taong meron pong colon cancer?
4: Mahina yung katawan, walang ganang kumain. Sa isang araw, siguro mga 5 kutsara ang imuubos ko na kanin po. At hindi po ako makatulog. Minsan, makatulog ako ng alas 2, yung madaling araw. Pero madali lang yan, bigla na lang sa sakit yung katawan. Okay. At saka yung tiyan ko. Pero sa 8 box lang po ng rest copy po, Kuya Boy, awa ng Panginoon po, ito, pasigla na po. Hindi ko na ako nagtatay. At saka mabuti na rin yung kain na saka yung tulog ko.
3: Yung pagtatay po ninyo ng dugo, wala na?
4: Wala na po. At saka iniisip ko po mabuti, Kuya Boy, kung ano yung ininom ko maliban doon sa ano, sa maintenance ko. Yun lang yung tinry ko kasi yung rest copy. Parang wala na akong ramdaman na ano. Kasi nung napatik up ako sa ano, doktor, ulit. Wala na daw. Sinabi ko rin sa kanila na yung maintenance, sabi ko, sa totoo lang po, hindi talaga dito. Pero bumilid ako ng ano, nung tinry ko yung mga herbal ni Kuya Bot. Eh, sa ngayon po, okay na po.
2: Inyo na rin patunayan. Simulan ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Available na sa mga butika malapit sa inyong mga lugar.
5: Send me light. A beer that's refreshing. The taste of life, the feel of life, light. Anytime, anywhere.
6: Drink light, live light, sounding light.
7: Drink responsibly.
8: Nagsalun at mitente lang nga nataanak mo.
9: Ay no, managsakit mat lang dahito.
10: Ay! Ti ubing nga aglang langa nga nasalun at ket mabalin lata nga maadaan ti immunity gap. Sakbay nga agsakit, iunamon ti mang patumar ti Celine Plus. Tumultulong nga punwen ti vitamin C ken zinc. Tulong tapno protektado nga inaldaw.
11: Help stop immunity gap with proper diet and exercise. Mag Celine Plus, araw-araw.
12: Unilab quality yan.
13: Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Celine Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Ang bata mukhang healthy. Baka may immunity gap na. Help stop immunity gap, mag Celine Plus, araw-araw.
15: Si Kuya Seth Mandia ng Gumaka Quezon at ng kanyang buong pamilya kumukonsumo ng mga produkto ng JMR Herbs Incorporated.
16: Ako po si Seth Mandia, Barangay Bilipado, Gumaka Quezon. Lahat ng produkto niya, sinubukan ko. Opo. Yung Markapsul, Markapi, saka yung Choco. Itinim ako ng mga lasa. Umaga, kinakapi ko, pati yung asawa ko, magulang ko sa Markapi. Pero hindi ko mawala yung aking Marksi Vitamin C plus zinc kasi maganda sa katawan.
15: Ang mga produkto ng JMR Herbs Incorporated ay magbibili na sa inyong mga suking groceries, supermarkets, butika, drugstores dito sa ating lugar.
17: Tuhod, siko, baywa,
18: aray!
17: Paglaging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
19: Sipol dito, sipol doon! Lahat ay napapalingon.
20: Saan? Sa radyo.
19: Sa pagratsyada ng isang maginoo pero medyo...
20: Ano daw?
19: Narito na ang DJ na nakakaaliw at nakakabaliw. Hindi mamboboking. Hindi mambobola. Solong-solo mo na si Rico Mambo.
21: This song is brought to you by Liveride Pro.
22: May silimarina?
21: May multivitamins pa?
22: Yan ang Liveride Pro.
21: Tulog sa pangangalaga ng atay?
22: Liver up na tayo
21: with Liveride Pro.
23: This song is brought to you by Gen C Plus. Ang magkasangga para sa mas matibay na immunity. Ascorbic acid and zinc. Nasa Gen C Plus yan.
24: Song brought to you by Mark Cafe. Handa na ba kayo sa OPM playlist? From the hottest new sounds. And classic songs of OPM. Heto na ang One OPM Wednesday. Non-stop music of your favorite OPM songs. Dito lamang sa 1FM 96.1.

0: One good morning here on 1FM 96.1. Narito ang ating alas 7 pagbabalita sa ating balita ulo. Hinaharang umano ni Senator Alan Peter Cayetano ang paglipat ng dalawang senador sa grupo ng bagong mayorya ayon kay Senator Erwin Tulfo. Ginawa ni Tulfo ang pahayag sa isang panayam sa radyo kung saan natanong siya kung opisyal nang lilipat si Senator Joel Villanueva sa grupo na pinamumunuan ni Acting Senate President at Pro Tempore Sherwin Gatchalian. Noong nakaraang linggo ay nanunsyo ni Villanueva na dadalo siya sa special session ngayong Hunyo 17. Sinabi ni Tulfo na bukod kay Villanueva, ang kanilang grupo ay kasalukuyan nakikipag-usap sa dalawa pang senador na nagpahayag ng kanilang kahandaan magtrabaho ngunit pinipigilan umano ni Cayetano. And that is our 7 o'clock news break here on 1FM. We get exactly 19 minutes down 7. Good morning!
1: Gusto mo ba ang Pinoy feels? Iba pang Pinoy ang kumanta. Bawat kanta, may dating. May kwentong musikang Pilipino. Every Wednesday sa 1FM 96.1.

0: 원효렌.
1: Thanks, Chupac.
0: You're welcome.
2: 오이, 1FM. 오이, 1FM.
3: Ang ubo at hika, hindi na pinatatagal. Ilabas ang ginhawa. Plemex Forte Capsule. Ang Plemex Forte Capsule ay gawa sa natural na labundi. Tumutunaw at nagpapalabas ng plema. At dahil nasa blister pack, madaling bitbitin. Easy to carry. Easy to drink. Piyol Pascual po. Pa-easy-easy dahil may Plemex Forte Capsule. Basta labundi, Plemex!
4: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta Lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
6: Bilang tindera, non-stop ang pagluto para extra ang kita.
7: Aray! Sakit ng katawan ko!
8: May extra panlaban dyan! Ang kilala mong Alaksan, extra galing na! New Alaksan Extra! Now up to 3 times faster versus Alaksan FR. Extra bilis! Extra galing! New Alaksan Extra! Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra!
10: J-Mar, todo paralo at magka-premio raffle promo Season 4. Over 1 million pesos worth of prizes ang ipamimigay. Narito na ang mga proofs of purchase na pwedeng gamitin para makasali. 1 empty box carton of Mark Stevia Leaf Extract. Isang entry na. 2 empty box carton of Gandang Natural Herbal Soaps in any variant. Isang entry na. 1 empty blister pack of Markup Capsule. Isang entry na. 2 empty blister packs of Mark Capsule Herbal Extract Blend. Isang entry na at 2 blister packs of Mark C Ascorbic Acid Plus Zinc. Isang entry na. Magpadala ng maraming entries para mas malaki ang tsansang manalo. J-Mar, todo panalo at magka-premio raffle promo Season 4. Itudo na ang pagsali. Submission of entries is until May 3, 2026 per DOH FDA CDRR Permit Number 0023 Series of 2026.
11: Para sa iba pang mga detalye ng pagsali, makinig sa programang Kasangga at Kalusugan.
12: Good news para sa ating mga TEI customers. Maaari na magbayad ng mga TEI bills online at iba pang billing partners. Available na ang pagbabayad ng bills sa BDO Online Banking, EasyPay, GCash at PayMaya. Patatagpuan ang inyong account ID sa itaas na kaliwang bahagi ng inyong statement of account sa ilalim ng billing address portion. Ito ang inyong kakailanganin upang makapagbayad sa mga nasabing billing partners. Para sa anumang katanungan, huwag magatubiling magtanong sa TEI sa pamagitan ng messenger o kaya ay tumawag sa 606-1834 o kaya naman mag-email sa cwd@tiph.com. Maraming salamat po.
13: 1 OPM Wednesday. 1 OPM Wednesday right here on 1FM 96.1.

0: It is now 8 o'clock.
1: This time check is brought to you by Celine Plus Syrup. Ang batang mukhang healthy, baka may immunity gap na. Help stop immunity gap, mag Celine Plus araw-araw.
2: Time check brought to you by Novelino. Pour out what's special with Novelino, my wine and only.
3: This time check is brought to you by Gen C Plus. Ang magkasangga para sa mas matibay na immunity. Ascorbic acid and zinc. Nasa Gen C Plus yan.
4: Mga suki, order na!
5: Bilang tindera, every peso counts. Non-stop pang pagluto para ekstra ang kita.
4: Aray, sakit ng katawan ko. Saglit lang.
6: Saglit ulit? May ekstra panlaban dyan. Ang kilala mong Alaksan, ekstra galing na. New Alaksan Extra.
5: Wow, mas pinagaling pa?
6: Pina-extra bilis. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
7: Pa-order pa po!
5: Ito na yung sisig, pinakbet, kare-kare.
6: Extra galing, para extra ka rin. New Alaksan Extra.
8: Unilab quality yan.
9: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
11: Ipinakikilala. Rice Plus Herbal Capsule. Mainim na panlaban sa iba't ibang karamdaman. Pagpalakas pa ng katawan. Sakto sa mga taong on the go. At ayaw na magtimpla ng kung ano-ano. Mayaman sa mga natural na sangkap. Gaya ng mangosteen, turmeric, Korean ginseng, spirulina, moringa, buwa mera, guava, rosehip, at sodium ascorbate. Na mataas ang vitamin C na kapakipakinabang sa pangkalahatang panlaban sa sakit. Rice Plus Herbal Capsule. Mabibili na sa mga butika at drugstore sa inyong mga lugar.
12: San Miglite. A beer that's refreshing. The taste of life. The feel of life. Light. Anytime, anywhere.
13: Drink light, live light, sounding light.
14: Drink responsibly.
15: Ubo ng anak, nakababahala, baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi, tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsiambal po, nagfi-flex for Plemex.
16: Ang batang lagundi, Plemex!
17: Vitex Negundo L is the generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
18: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
19: Nagsalong admitente lang nga na taanak mo.
20: Ay no, managsakit na lang dahito.
21: At ti ubing nga aglang lang nga nasalong at ket mabalin lata nga maadaan ti immunity gap. Sakbay nga agsakit, iunamon ti Mang Patumar ti Celine Plus. Tumultulong nga punwen ti vitamin C ken zinc. Tulong tapno protektado nga inaldaw.
22: Help stop immunity gap with proper diet and exercise. Mag Celine Plus, araw-araw.
23: Unilab quality yan.
24: Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Celine Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Ang bata mukhang healthy, baka may immunity gap na. Help stop immunity gap, mag Celine Plus, araw-araw.
25: Pabili nga nito, ang mahal.